5:23 minutos. Jenny na hako teula nani kasi na halu lingeliga fizakel neidu hako nene kulaka hitsakela kurula hi zwanana hi tlhela kambe hi emahlweni hi kulisa atiku hi kolaka kurula hi kolaka ku nyikela miehleketo leyi nga to vhunetetela ka siku atiku ka hina ki emahlweni ya kikula kuleka leswi gingacha hi tlhewulelana hi rhandzana hi tlhela kambe hi vhunana loko swi ku laveka ku va hi vhunana hi nge ra ku hi nyima hi leyi hi xungametana hi titiyo hi tlhela hi hlekana loko swi nga fambi swona kuleka hi ve ni umbilo hi ve ni alirhandzu ka siku atiku gi simama gi kula gi ya mahlweni hi lavetela xikati xa 5:30 la hinga tuzwa longoloko gichile murimi kale chikati hita lavetela liloka na haku akuna cha mahala achali sima leswi ginga achakuleka hiti pandela kasi ku hita kugaswa nyoku wa hina ingera ku hingimela kasi ku hikuma zwa mahala haku va swinga ti chikela leswa mahala chachinene kwa hipanda kuula kale loka.

0: dongarlo muchayi wa varimi hakunene ifanele ku higunsavana na ku vakula na vativa akurima buluganye munkha hita kuma ka mudema ka hunwini leso ni varimi lava titsirita ku ka chiramilechi hikulondzota mati ya tihlou leti ti akilweko hi mfumo hi ta mukombela murimi lomu ka mudema a sangula hevi tugakwe
1: Serge Arthur Nyangumela ya atirilo maxitofa lowu ho hi fambela khwatsi ben porke ha swi kota ku hi rima a timbewu leti humaleko ti humaka tetinene ben ku fana ni leswi vonaku a ximati leswi swi vonaku a malfasi a makovhi lawa hi ma kuma kolomu ka maxitofa lawa
2: ba Nyangumela ka mudema zwa lembe muna muhini xitofa lexi
1: desde 2025 na hinkiwile a xitofa lexi hi guverno wa hina
2: a ku ze muta kuma njombo leyi ya ku nyikiwa switofa a miganga yinyingi lomu ka hun'wini ku ta langiwa lomu ka mudema swi ni swi nga humela loko za muta kuma
1: a ku za hi ta nyikiwa a xitofa lexi ri sukelaha ka baxa va nga hi vekela a mati lawaya loko va hi vekele mati lawaya mina ndzi veji xitori wa mati lawaya ja lumuya ndzi yo rima ata administrator wa hina wa ka hun'wini ata chikela ni lava nga hi patrosina ra amati lawaya va nga va Irlanda pronto loko va ta swi vona ku a swi fana ni swo leswi mismiri a ma humela swona pronto lavaya va vapfhumba va Irlanda va mu vutisa va ku leswi huma va ku a profeta ra mati lawa pronto administrator wa hina ja a hi kombelela maxitofa la a ku ja va ku loko hi va nyika a xitofa leyi va ta rima kuva ku pronge ja leswi va nga kwepa preparara no ndhawu ya mi nehela a maxitofa leswi va nga yi nga preparara leswi va nga yi nehela maxitofa lawa swi va fana na ku ya ku ha rima xa ku fana ni leswi ya hi hundzisa xa leswi nga mali swa laya
2: amati lama chetelaka hi lawa ya ku tala ka
1: cinga
2: cirami lexi hi lomu ka cirami lomu cixika hi cintshwa ku landza cintshwa xa kona cixika a mabindzulela hi wahi bya huma
1: swa huma ku fana leswi u swi vonaka ku epa hi swi tsakisa swinene so epa leswi kumu voki vanhu hambi lava rimaka lova mahanki lomuyani lomuya macongweni na vona va pfunile ya ha patsala ku siniyani xa swi kumeka swaku a tshinya ka ku vo wona liga mina leki peyi hundza lava va nga lomu macongweni maxi ya xavisa a dash mitikaxi ku ve leswi u bohile xijumba xa hombe maxi ya a swi na rendimento leswi a ku na rendimento
2: hi timbewu ta kona hi vulavula hi vunene ka kona kwalidade ya mbewu leyi muxavaka loko muxava mbewu mu ta mi ta khakhleta ya huma hi lamula
1: ya huma kwatsi yi huma kwatsi ben porke wa vona hina wa vona kuma wa vona lifasi leyi hi xava a timbewu leyi lavange i bigma
2: i eden
1: alifasi a makhofi ya kona i bigma coffee je atimbeu leti va ti humesile mexi ku tiva swaku loko u ti landzelela hi leswi ti lavisaku swona ti huma kwatsi
2: asinora ya huma ndzi vona ku na nsinora
1: ya asinora ya huma maxi va vona komu hina lomu hi timindzeriwe hi malinya lawa hi tilinya ja a hi se va ni ya ku hi veka direto hi vona swaku ya huma kwatsi onada
2: leswi thembisaku swa huma i makhofi
1: alifasi pimenta pipino tomate leswo a leswaku a
2: ti chapata kona koto nga wola a ti hume masiku lala a ti voneki
1: leswi swi hikanga hokin hi rimaku wa vona loko a ta chikela hina ha swi kota ku hi pima swaku ma vona leswi ma nga kurisa swona makhofi ya hina hi ku 3 wa vona i 50 maxi va ta chikela va ku hambi zimpito ku nga 3 va vona 25 wa swi vona a swa ha pasi a swa ha pasi
2: leswi nge a mi vuyeli ka malowa xirami
1: a hi vuyeli a hi vuyeli maxi epa leswi ho tswaka porke xi a xirami xi hundza leswi hi lasala ku ya ugost hi laha hi kona hi laha ku tirhaka porke hi litsini la ko
0: hi bongile buleleki hi ta gikaketa hi ta vuya hi ta gimphitisa ka longoloko wu taku mixu leyi mu ve na Armindo Masing swin'we na Tomas Valoyi gichili murimi
3: Gichili Murimi. kusukela muvulu kala wa zihlanga
4: mabulu hita urimi ufuyi zwinwe ni magela manene gichili murimi
5: Cinco horas de 41 minutos. Bonguile Armindo Massing e Longolokolo. A Kalichikati Hitara Vetela Amahungo e Tindau.
6: Província yo Inyambane ni masoko ayo.

0: gichile mahungu kamisho yenyamuka malukselo ko na matako matahendilito hamina armindo masige kamichini kula na bernardo salomão na hesangula ko hiti kako tawona vatame va bazarutu waluka provincia yenyumbani ila va vakala kubanga mkelit malilete tingatafanelo ikolaka mabinzu ya rulelo nitienzo va mamkela ko ka muganga luyane achikarato chisukela ka malembe ya 2024 o kala kalembe ga 2023 timaleta kusuhanika 6 milhões wa mamitikalo itavita amba hitiru sanguleleko a dropeni gamachichi waku kuketela a magizi kasi a vahanyi vakuma kufambeka kotenga sinahe ulile mahungu manga magini kamina armindu masinge na bernardo salomão wingsile ginene kugumisili ka sugatolo wa zina alienzo la masiku mambiri lienzo la nduna ya takekeko ni minzwalo baba João Macombe zileletelo nzaku ka lienzo leyi la masiku mambiri hezikuma naina kulore watiro Albert Finishkumbi
1: aku kelekela kan chipanzi cha kukare cha shtratu cha hambisha tiko mfukalo wa khanu wa mazana ni makumi mambiri ni muni wa makenekene malumba ko a provincia ya Inyambani ku mongolisa ahloko ya nduna watakekeko lumu atikweni gahina lui agumesile konyi alienzo aka provincia ya Inyambani João Macombe ali amfuka kusikela ka pambara kuya ka save hiwona ukelekele ku nguvu a stratu lechi cha hombe na ati hikwalaho kutasangula mitiru ya kulula meta a stratu lechi aka vikile gitaku laha kutangatirisiwa male ya kuhunza 137 milioni wa timetical. Nakona, João Macombe usilisileletelo aka ravi gamitiru ya tajutaratu hishimu cha provinsia Inyambani anga ani kasi aku kama siku la mataku a chitaratu lechi nishuguanyani jitama na jilula mitiwa chikati nchikati kasi runga chikeli kuhikakala jitala hirikeli kwa tili rima hikileko aka chikati lechi. Kwa lahu Macombe ali amfumu hugonza pulani ya kuwa malile hii kengisi wa uka maportaje inga haru melu yonka antzinza kani jitirisiwa luma provincia kasa kuve amitiru yata ashtaratu yula meta ashtaratu nguvu nguvu ashtaratu cha hombicha tiku anga ashtaratu nasional numero 1 Zalberto Kumbi kusukela ka vilankulu
0: hibungile a dropeni gamachichi kusangulile atiru wata kukulketela a magezi na kulure Avelino Antonio
2: auhosi ga dropa gamachichi gona gisangulile kutiru wazina loi ga kukulketela magezi le mudropeni gamachichi a kachigawalecha kusangula kutave kukulketelwa a shpanzi cha zana ni kanuwa makumi wa tkandia kwa magezi lawa ya kuona huona lumu dropeni murangeli wa dropa gama chichi so Francisco ile kwa la kusuhane kusangula kamtirulewa zina loi avumeli kwa atikandia letitazana ni kisha ya titongwani kata salama ndauma nyingi lumu ama gezi mawileleka kukanilishu au hosiga dropa gita simama gilwa maringani ya kwa magezi machikela kayoki miganga ya dropeni gama chichi yena kombeli na kona akwa vahanyi bave vavuna amfumu akuonela vanyamijiri lava vayiva kutikandia leti hambi ni kugohetela lejiane ja kumahela kumosha.
3: Conseguimos felizmente no mês passado adquirimos candeeiros, estamos colocando gradualmente e também é nosso objetivo resolvermos a questão da iluminação pública ao nível dos nossos bares, de modo a evitar a questão da criminalidade e também criar um sossego, tranquilidade da circulação das pessoas no período da noite.
2: Magezu ya Isufo Francisco, murangeli wa dropa gama chichi, na walora retiro usangule kuwa zina loyo, wakuveke tela magezi, lumu dropa ni gama chichi.
0: Loko hisi mamisa na umahungu kali chikati, zaringana kuhiramba ina kulure Ameriku Mukumba ata kauta hita kuwonele hita mafambela manene, lumu zitara twini.
4: Lumu Inyambani aku engesalwa ka hlayo yo maphoyisa ya konelela mafambelo lomu switala twini hi swona swi ta ku swi vunetela akulwa ni xikarato xa tinghozi ta mimovha ku tshika maphoyisa lawa ma kumekaku a Zandamela, Lindela ni Savi na maonelela a mimovha yi nghenaku ni ku huma lomu a provincia nakona siku ni siku ni maphoyisa ma tirhaku aka wu kusga vachembeli va mimova lezwaku vativa mafambela Justino Marcos wala maphoyiseni ili antiro lowu umahiwaka maphoyisa hi wona u tisaku a mihandzu yinene Marcos a engetela aku swi tezimaha lezwaku tihunguka tihlayo ta tinghozi ta mimova yina kulora
0: avahanyi va Bazaruto n'walunga provinsi ya Inyembani hi lava kumanaku ni xikarato xa ku va nga amukeli a timali leti ta mfanelo hikwalaho ka mabindzu ma landzisiwaku a Archipelago de Bazaruto mabindzu ma fambelanaku ni ta rulelo hambi ni tiyenzo vanyingi va yaku a mugangeni lowu kasi ku a kuma a ku pepemela hambi ni ku rula hikwalaho ka kumahalezo tiko ra timali va tisiyaku ti fanele ku nga ha tinyikiwa a vatshami va muganga lowuyani leswo ni tshimatshimaku va ti akela leswi va swi lavaku lomu ka nhluvuko wabye a mali yo gumesa va nga ve va yi kuma ya ku ringana 6 million wa mamedical leyi nga ve yi nyikeliwa hi 2024 na fambelana ni tiresa ta 2023 a ku nyimisiwa loko ka ku nyikeliwa ka timali leti ka ma 20% loko a wulele Armando Ngwenya kota murengeli wa Parque Nacional do Archipelago de Bazaruto atengalo akukala luka kunyikeliwa kati mali hikwalaho ka ku nga na matshamela ya tiko matsundzumile kambe na ku thembisiwa leswaku a mali loko yi ta humelela yonke ya malembe lama hundzeleko yi ta ve yi chiketisiwa ka vona vahanyi va Bazaruto. Loko hi simamisa nawo mahungu ka le xikhati swa ringana ku wula leswaku a mfumo wa tiko ga Mozambique wu karhi wu langutela timali ku tirhisana ni vandhuni kasi ku aketeta a swikola leswi swa mitirho ya mandla hi ka khano ma provincia ni mambiri ya tiko ga Mozambique swikola leswi swi nga ve swi hohlotelwa hikwalaho ka mimoya leyi nga ve yi woneka ya zwingulu cinka zona zwingulu leswi i Gezani ku wuliwa leswaku maestutu agrarios ya Mukuba, Shokwe, Ribawe, Lishinga, Maputo, Ilha de Moçambique, Pemba, Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mongan, zwinwe ni pedagógico ya Umbeluzi. Hungu lege go tsakisa, give ginyikuwa ka mtiri ya Radio Moçambique ha Leo Jamal na kuhi sekretari de Estado wa kuonela hita zwigonzo zwa mtiri ya manga ka nzaulu ya ta gonzo ni hluvuko. Leo Jamal e hlautini leswaku hangi ka ku aketiwa ka Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mongan kuna niti maleta kuringana a 700,000 euros, mali leyi loko yi cinciwa hi mametikali kusuhani ka 51 milions wa mametikali yi to tirhisiwaku kasi a ku aketeta amayeni na hi vulavula hi Larry Eduardo Mongane hikwalaho ka hungu leki a murhangeli wa Instituto Industrial Commercial Eduardo Mongane Celso Rafael i gunyatise loko ina lisini hi ku a mitirho se yi sangulile ya ku pimelisisa a madenga ya mapavalyo mambiri ya la Instituto Industrial Comercial Eduardo Mongane
5: uko na tiro uma heka ako a nyema nyema lo hi wona ako hakunene uko mbikisa ko a tshikola lechi xa xi valile a mitiro ya ku rehabilitare kunga ku vhushetela a le zwinga hokhililiwa hi moya lo wa Gezani unga honza hivi hi zwikota hekwala ha ka programa leyi a mfumo wa Msambiki uma hako wako apoyare a xikola zwa minsino tekniko hivi ni ku binzula hi project leyi kasi ku vhushetela a ku fulela a tisala leti ti nga hahluwile hi mimoya nta ama block lawa ya mambiri ya laha xikoleni ka hina ma nga hahluliwa ma ta ve ma fuleliwa kota a mitirho yo sunguleleko a tirho lowu wa ku vhuxetelela wu ta andza ka la a muti lowu wa ku tshama swigondzani hi nge i Larry Eduardo Mongane leyi na yonawo yi to vhuxetelwa yonhle ku nga ku rehabilitariwa hi yonhle muti lowu wa ku amukela swigondzani
0: ku wulawula ka Celso Rafael na ku hi murhangeli wa Instituto Industrial Comercial Eduardo Mongane na tivisa hungu ligaku hakunene leswi nga wuliwa hi sekretari de Estado Leo Jamal lisini a mitirho se yi sangulile na ku rindziwaku leswaku ka masiku mato landzela a waketeteleki gita woneka laha a Larry Eduardo Mongane. A mfumo wa xidoropana xa Inyambani wu karhi wu thembisa ku kala kumbeleni ka lembe wu ta ve wu nyikela a madalyanwu ka vanhu vantshwa ya ku ringana 200,000. A madalyanwu lawa hi lawa ma pandzeleriwaka ka mabairo Mweletrish, Chaman, Zunguni maramboni hungu. Give gini kwa kamtiri ya Radio Mozambique. Aha, Benedito Gimino. Na kuhi murangeli wa doropa ga inyambani. Benedito Gimino ati aku panzili waka mataliangu loku kuoneka aku. Kuna nitsima kuhungula chikaratu. Chaba nwa swala wange valangu tamandao ya aka amimiti yabza. Bas. Hitsa manelegi. Hitsikali magumu kama hungu ya sugu nyamuka. Mavi mangini kamina Armindo Masingu zunguna Bernardo Salomão. Salam.
6: Muzile mahungu ya inyambane.
7: Oito horas e 21 minutos. Bungi Lermindo Masing. Kalichikati mwengiseti itazwa avitibis. Mabulu. Kalichikati 8 horas e 54 minutos. Ngatongi kala mitira kawa na kuluru vantiru valire miri ajitsonga.

0: Mwingi swarati msambiki lusede uyani ga longolo kumwa mamwama longolo kuwogu uzitigu utago kukwa litsiunyanga muhuno abunyagitsi ya kunyagolege mwama mwama abotagutapwa maunelo nyamadota sungatano kuwominya mwama abo hibulago sungatano kusirunya gutsarangani sile nako ni mwama muhuno kasinanga hambana kulisino sine ikifana nisu ni mambe matigo hita kuhita bura ku maunelo nyavama maile na kuni kubweta uresa kwa dada nyamavanyelu nyayadi muhuno hakubweta kuhingeheza gambi sungatano kumaburo magodani lisimanguzu maveliki nyavangi vakunani sanana vakupimisa kukhavo kuninga satsavusilu sanana silombako kuninga dzimimu nyadzingi kasanana kukulayika kona nyakwadi oku vambe vakona kukanela kukhavo nyakubweta kuninga sanana sango sile nyaku ene kanyanga simana kulingidanrina makutsanisekani zva olu sana sango nopotsitsaniseka ya tabu yilu yilombuwa kujanana wata kujiningwa vambe wabeleke kuvali nyaku kukubana avana kwa hamu yaga nrangani vatu nyaku nrangani wabu kukala kasi inava yeni ubeda ni utsiku vaduga kumamba kuja vaku pimisa kukavo kurengela siru nyasingi sana nasavo sinagira kuvigasi vatikeza mahungu nyakubana avaru mwalugaya vafara kulaya sana nasavo madota hakubweta muhuno kungapwa kukava madota yatu kumakuni vaingisi gasi kuyebe mara yelunya yani atekala hayi womukuhininga umwendru kuhihamuyisa silu kasana na satu hihimbedzere sana na satu kusisigire sinyakagure kayu mara yelu ayagani kisu esi ni simbe hipota kumanega hina kuhengeheza kisu madota kaya matigo nginani babe nyanara nginani babe kambura ni babe kumbani aya madota maguru mwako kanga yorovezo Luis Batista mkabunya mitini enikeni albino Said Amelia nya peko gudosa babe kambura kene babe kambura 1-1 maramboni mahiero vanyatulu ngulunu vanyatulu vanova wamuni nzadzi 1-1 muhunu uyan
1: nalosa madota makwano kujede kujede babe Said kujede babe nyanala kujede babe kumbane kukulandra kukamatsiku maramboni kuti kukudya kwadi ndau kudzinzadzi dzipade kumaneka tinyapanyatula tikala muhuno kukuonekela kakona achapa hingukudziusa hingukudziusa hanti kitsukweno madota makwano
0: ai tungu babe nyanala 1-1 mauhelu yako mugangano kwako nzadzi 1-1
2: kukupenya na pia kukulosa vaingisi va Radio Msambiki awa hipwa kukate pwe ii ambari itzikulega zikuromu hapa bambi watu. Uja itu ungu wa huji wadi kaya wana nyagu hivi. Jimbidi wadi kambi hiva tena wangara wadi. Mm-hmm. So, zinza zikizi pindu sangu mpimo puruki kaku kwa sijahi na resibaga minzala kukutari edwa silu satu hiho zaku. Mm-hmm. Kiji karatu ya kona jikuromu wako maishi. Satabu kuyumunu wakona.
0: Kwe asitivo. Babi kumbane mwele tereshu wanwani.
3: Kuhidi babi albinu sayidi hingulosa wa hingisi wakuro munga ya wa hipu waku hilosa madota makuatu wava babi nyana babi kambula kukwa mwele doji hinguka kwadi zinzazi zingoresa situ kamezu muhunu kukwa kutunuga mtumutuni hili wata hikindia kukwa zinzenya alternative kukwa nzia ye ya hinguwa kumashari walupa ni pete vali
0: italeno
3: ntsongo yankhongolunguzi ungatala makhulu nga mati ati matsikanzi maji kusaudi hauka kwani
0: lisina silu nya nyakupanya ngutemba kukhetu kamatsiku mataku yakuya manzadzi sina vinra khulu nzadzi jimwe kinyamba lindrero mo makungu wa muthu akunani makungu yakho ohadzitula pope ma ikodze kwanza dzi mwalo muthu yo
3: mwalo
0: sinya kupanya mungise madota muhuno hakubweta ukanela sungutano kuulaya nyasanana mungu suona karine yudzi yangunya kuphelekeje Mungu suwa na karini kukupela sanana mogono edu siguro mokizo. Ina etu kanga vavelegi, vavelegi, vapapai kuru hivama, hukane kuvama. Ina hingu sukoza kutanganisa vandu kukwetigago abunya kudai sanana satu. Nina pela kuri dota datu akukomaga itu atabu ya babinyanara.
2: kuli sini sini malayelu ya sanana muhunu nipano mahamba nide tani kanga izu wana ukizu talvish saku kirega isosu kukotani nya dandru unya ifurusau nya mapanyelo puruki mapindrugi tili kuhambana nipano mash itu netu hingu vindri sampimu vale nyakulaye vale puruki isu akupa sanana sanana puruki sanana tekisi hivuza na hisi tiyate punyago isu nisu siko za kuhambe ya mindru kati kuhaba heru mwalo ituwa hiliki nupote higira sa tabu si ini vanoonyi hamuhide nita umu huni nyimane sana sangu tekisi vanya kuma vanya nyayade divara huku au pudu kwa hamuga na au kunga iti nyinga danda kitu ini isha tenki hiva jira za tabu unya sitia punyago vaziti kukau bana rumwa papai ntamu wako zana uhambe ya waenga na heru na warumwalo wawiliki puriki hakujira satabu kisisili sikira kukandike nikau maishi singu tukasimaneka kutala na isu
0: babinyanara warukuwe singu weteka kwa jimijekati hingama avadu wana
2: sanana
0: kanduku hisininga satabu higura nasi
2: sen puriki zimbi zitepo kukotani nya zimimu sanana usidandana nare zimimu zili nya kuhisininga satabu kuku na siku hamuga puriki kuhamuga papai saidi kandika moyo kandika kufanikia mutu kuhamuga kwa hetabu tetabu maji ubo ningidu ngutuka umana nuru kwa tungu mani ya kupinda hambana wangwa maji wautuko tero kwa azari uhamuga isha uomba dipara ngudu ganzi yani nyama panyenya yadi utodori ya uku asa uragumwaru kusaidi vali nyaku hongo kuku udandiri kutimimu. Kutu kukwetari mapanyelu yari nyani vilile nyaku hamugi kwako. Mwaru kuwe unafana ninyi ule majunuru mga hiru manzani kwako. Antawo ubu hamuli nyaku alakanyi majire umbati para. Kwa hasa hati nyo hongo wabati mbatu nipurike saidi somu ana nisimu.
0: Upeo kamisiri nya malimba
2: wangana. Nyamalimba wangana. Antawo kukotani gambi nyatimimu. Sungu hiru asosu kukotani nyatimimu kukumbati para kure. Ja persisu kuhibuza sanana na huti umindru wakona waso nyama panyelu yaso. Mwintu bon.
0: Lesina. Inta babinyana la waru kuwe mahungu ya inyagu huningwa ngudu zimimu muhunu kama tigu sanana. Sulusesi kandisade para isu sanana.
2: Nada kandisade. Kurusini sini kandisade.
0: Lesina.
2: Wata hisini inga mashikuli miti. Nyagu zitu kitu. Haku hibuza muama wa mindru. Kandri haku hakujiri ya para
0: ka, kasi kwete kupimisa kuwe unaba noro mkala kupindruka kanga mwele
2: no wepu civil tambe wepu civil huwe ni nyivanya janaji angwa tija agumba ni nyikini para kujipasa iyo no wepu civil
0: babe kambo muhunu kama tsigo hinguona mazaha watu wapia kimijikati nyaku kutandrega kimijikati kuzitu kukuye akubana ahuzide weta ku vale anga hodzera avo alimpa vale paratu ile anga hodzera ka iyo aidusa angola ayaihanza silusesi kya dikandisadi mahungu ya yimbikati nyagu ndrangani watu hirini va pasedzeli kanyikolo ngudzuku varana kithumi kholo kasi tsake sokwadi ban hirini va pasedzeli nyago vata vata pasa mitumi ya ndrangani saku himbedzela kusanana anisigira mitumi ya ndrangani uyani mada.
1: Babe Saidi kuona izo siguro mogo tepu ya muhuno kanga bagane di mbabinya nala kukuye silo sipunduke zide kukumanega kupase zela ago iluli itunga boliga nedu kukukulu kanya kujitumi kukumanega jitumi ndrangani kandri ugu ema ugujira zati vidadi sanana ndrangani igitumi yidirano para gutatuma niyo tumwayo ndango yanana yile yugo yanana yihubuzwago yini ngwa kumilayo ndangani yakuhoza yini fanelu nyakudusa para tuyaye agora kandu kuhoza beza agira kuyapa kumu wo mu secretaria agugitumi anagira satsabo
0: maze babekambula bomobelege bale nyagumna agu ifananiso agutabohan rangani amano kujana jangi ngudu saparato anga hozere avu. Hey, kwa mungu tuka mama yu ulinya mutumi, awe toni zipama pwani kumu uruma jana jangu uji ngudu saparato wata tumajina ni avu.
1: Ilolo, lisi nuregerago babi Saidi kwa pazama. majija isoso sakujirega nguzu etwa belegi hininga dzimi musanana porque oru unataguta gimana gitumi na yugukira simbisilo yanana na yugudusa prato entao ukuyera gitumi gukwe tumuwago kwa kutahanza yugudusa prato komu yanayango entao iso sakujirega kuninga dzimimu yanana porque iyo yimwaru gambigimbigiru yanayirago Isatabo anauga hambaru guhamba kobe na viria sekretari ya guhanzwa kui kobe. Entao, ito vavilegi ga iju higuromo kukizu. Henga giri kukitu, kumu eninginaso sana nasangu sinafani nga yene. Ugomu kusini inga tepu inga romo. Maji tepu ingu pindra gambe. Entao, sanana sitara dengiri ngini. Sihamuga mutu nyakumu pase. Porque uranga batela nranganisha amwaro. Ikasa hebu zwa kupwane mwaguga girani kinyakarale hinguona nyina tangia kusilo umumaku kimbilana ambare ungu ya mana saka dzana epo mwembia kugira kinyayi la in casa gente no faz isso kuginane porque kaningo
3: abena mwembe kwali kugitsunga
1: si ja kutamane to amadala kugudzisa kinana kanelego kumbapwa and down sungu yirega furkamo eto higwasanana ejigiko ho janana we kugirengela Yuko hoja nana kujirengela, kanga izunga bogani lukizu porke, hinguduga madrugada huya nalifode. Endao, uweta kuketu, apa, yanana jina mandivritimendo nrangani, satabu silusu wana kurenga uya tazakwardo. Yanana kajiduye, hambare matabishu ya kurese lo kukitomimule. Endao, hiduguona kuketu, malayeyo nyasa nana, mana vunguye. Porke minruga tiku sana nana kabu jasta kustabanya kuzaparensia. Alenya kuvanya vida yenye usiwana akupeta kuvanya vida yenye uganye akupeta kupimisa fulani uija mwaro oyanga bamutelela
3: si atsauka kigevenga
1: atsauka kigevenga ndao apyaguona mura wona ule anazama je kupeta kuyadzega kukulanda idzwanga baro mukidzu tepu yakona ndao
3: yesine babi kumbani kulebili simali kurumoko nyaku hihebudza mitu mwenye kutarangani kaa sanana ikifana niso mahungu ya yenye kusikoze kuakuga apuputa kwa dikama yae mitu mwenye andrangani mwabana muru ni kintari akwaza kubiale kitari muhunu kama tigo hinguwana kuketu sanana nyasingi kwa ikifana niso singu taranguzi kukara nyumbani mahaganelu yale yabanova yale yimbi jikati nyaku wapila zi arami wa hagana kumaroda wa kasingu hiru wakambi esi kule bilisi manya ugirege yifana nisumi haganu ye yiku makuni kuhibu za mitumi ili andrangani kasa nana
4: nyingu bonga babel binu abo nya biblia walipane instrua a criança no caminho que deve andar
3: para que eu vou dizer nana nzia ipata ugimbe kiyo
4: para tabiki dandago yisi kuluye nebane ni mutoka ne kini
3: sa kubweteka kambi bota ku telepizo
4: hina ngomo
3: okay
4: para ukane ukhetu muthu janana yili ite hivelegako yakubweta kunone dzinzia dzile nyaku vanye kukusa uwe ungamubeleka uhebudzidwe upaside ahulu wakutaka ukwe mitumu kuchanisa yanana sinakira kunyaku vathu valu uva veka ku mafuni vasi phasi vasi vanyu wadi ule upoteka kunu kupanya kukusa kupanya saidi kungaradza kupanya nyelisini kungaradza satsapu sa kupota kuhevudzwa kuhevudza satsapu uti kuhevudza yanana kuvirea gilo Ute kuhibuza kena niku ijipa kupani ihihi. Kukisa janana yili jidanda kunyamba kupani ihihi kwa kiri yilo. Yaku danda na yiku pesa lwi kiki za tabu zifonta zizayo.
3: Zinakiregi
4: akwa kiri kushtu.
3: Babi kumbani vangu duwala vavilegi umumana mumbi wakona umu uziso kasa. Yinan umuona kama akupimisa eko. Yinan wako eki. Gana jangu gidinyulo mbaku jirenge brinkedu. Nyaku tandrega shaa nyimari ya haba kumbazitu. Aduara bapaya kukua. Angu tandrega renga brinkedu ya gana jangu.
4: Edi nyipuili veji mwe babi saide zo kani historia. Vali Merkar Centrali parashinga di shapaba. Vamama iba vile baba tsaji sana. Moyo kui ayy. Nyimari muhunu. Mumbi kui kukinani kui.
3: nyimwa passport nya bendangani
0: passport
3: ta ulwa sako mabso gira nuko nyimwa tapanga nga mabrush
5: hai
3: nyu kanyu mukeza kama mama kesa mama nya tanganya tanganya kwafu wangu kizir chichiri mapimu ya ima kawana nani nyoku ye ulu yana na pragu tsakisa tiki kurengesa tsabu sile yisibwetawo adavala uku yana ye ojugoha kugusa tapikina dandago uja ana mwalo vovulo o mamai ule kuvanya kungutika kisisa kuimbi tsimbi tsikati vambe vabe umunya dzunhunji kambe kugusa uyi kanga solo vese kunya uchaniseke ka uyi ku uchaniseke porike ngwana Said vomumale vanga danda umunya ku kuwachifada nisu mbadu kuveta dzikilometri dzika nyokada para hongo shkwatu nukumigondo lolo nyambanya ditshinili ye umunya mabuku anata umunya lona mahebude
0: vapasa vabe vati
3: vapasile vamene mitumu vambi dzipfumo vambi kava kata kumunya mtumu fuma zhi vangu vanyi vangu dzirinze vete ahulu muti oyu amaneya ata kuinada ini kana yangu nupodi yivanya sili ini nyinga sivanya tudube kaina nga kitu
0: muhuni
3: ye pati pati muhuni kana yogena hongoli kwatu nukulona ogena hongoli nyamba dzichine kandi sisi tulako mbashi wata kujihevudza kukuma nangu silo sakudwanedwa para si manwa shkola for example uns 2 km podi kujihevudza kana kungongwa kwatu kumikondo porque é uma forma de eu dizer que se eu sabo que me dá um ano com isso, caso tivesse com bandeja, a rolo, vambe, cai que de contra, mas e me distância não é uma distância, e já não é igual que me conta, mas ainda vou ter carinha escolar.
0: Não pode ir
3: em não pode ir em Biagana. Quando que tu vanga giris, de carinha escolar, porque o homem de fato nesse dado eu quando vou banhar de por exemplo, minha duga, ou juo, não é como cidade. Quando alguém vai comigo, não muda, tá? Sim. E na minha casa, quando eu assisti de chapa, eu falei, tá, vejo como eu digo, eu vou dar carinho, tudo bem, cai bom. Mas somos...
0: Eu me fuca.
3: Eu me fuca, né? Ei, quando alguém vai comigo, não é? É uma forma, eu não sei, eu não sei, de uma forma saudável. É uma forma de eu praticar exercício. Mumbe, eu não sei nada. E ninguém vai dizer, eu não pode... gituma ndangani porque ele ngitumi nguzo wa rayoyo ele ndandini vovo ngitandini tia angitumisi nguzo prosedu kutuma nguvisa apata gitumi tudube
0: singu yela
3: singu yelana kukusa imitepu mamai ni papai watsapa ngutumu wapata mutu nyaku atatuma mitumi ya ndangani mbashikasi himbezu inu wa kongolo wa koni muhebuti sanana mitumu kukusa vale samfuturu shal dudu mama nyamai wana kakari nilipangu singalipangu kwa vasiti mumbi kakotu veki ntali kuyavele kwa kasiti kuyveki ntali karini mumbi kakotu handa zipane mumbi ne kupala kakuzi dandidi ikanga mana matomu ya lunga mamana unya mandisapa wadi umana situmi amana wakagi suwana ana kakari nilipangu mutioyo si nejilu kajikuzi ujira
0: resene kitsaniseka kya nana no futuro ku portuguese
3: e saido ngwa wa ku kheza sana sida na kudzimimu nyaku qualquer gil papai agurenga sana simo sinya ku khasi sunkhala muntu fast frustrado ka frustrado ambara vako tsuka vadanda mama mitumoni vasero mfunara me frustrado porque ago pata gil sigiregi apo yemereza yaye bas
0: Katumi
3: na taki, lao tuma sambiru na kube kiri pereke, ui sisi asipota kuui, sisi gireji, pronto, po iyo, dandide,
0: satsabu
3: na sigiro, isa asipota.
0: Listen, babi kumbani hingubonga, mwingi so radio, etuwa kubota ketu, udongi sera, kaje katgeji, krediti yako kuma kuni foni yako, kulu, na kuni ngali zeni, nyako skozi kuma lega una kuhifonera kunu kunu, abunya longu kwa tunya, mwema fela kuni ngali yako maonero kulu, gali ni gali maingisi wana kurombo kwa ne, hapo taku nga fona, hapo taku nga fona. Babi nyanara, wakukara hudu muhuno, ukedzisa sanana siguro mwagu muhuno, ukedzisa vatu vapia, wakuro mwagu muhuno kama tigo. Umin rumunu uonago, nyaba twa kongoro tigunu kwatu
2: ya yigara adinye di kongongo eni nibi piano wangu abanyikanire ukeneye batu o uhe budaga mu hunu nyuga pano kuhambanile entown nyago dunduka passage mwe nyinga ipwa nyi moyo nyamutangeli nyalitihula tu samara mashela anga kwa nova sociedad que estamos a construir so ten direito a comer quem trabalha mas parecia patadi hevara mas adi hebuta samara mashela ukui ui agora direito nyago hodi kula tu mau. Não podemos permitir que os parasitas continuem a sugar o nosso sangue. Quer dizer, vale, vai com barreira e ir, então vai rodar, tonga lá, tu e tu e tu.
0: Zendraia,
2: agora, isso é isso. O que eu tenho como guarda, o Natas, o Nauco, se ele se não ele se mangudo, o que eu tenho que fazer, ele tem que fazer. O que eu imaginar, o que eu tenho que fazer, ele tem que fazer, aba, babi, cambule, babi, kumbani, ambaro, o que eu tenho que fazer. Hago sini ngangu tu dzimimu sana na satu muhu. Uo iria yina anu uminru wasu sana na siri. Anova sociedade kishitamu a prosperar. Ki venya asiri omish du futuro. Vama mune vari nyambako zaku neku hanza para. Kako zuku hanza para tu yae. Kako zuku la za vare. Vare da hatunu angalala uye. Neli konzo sa. Lungu organizari vare lera lagu. Agora. Já o yoyo muito yoyo nyaku auga base aduga vale nyamba kuti kukhuya apo porque ana uya kambi vale atara
0: mas babinya nale vano vaka matsiko gupela madam vadugana vavelike pone quando a cabeça não regula
2: o corpo sofre sim
0: já o usuona hinali jinga jirega apa gasiko kinane ka hingu tumisa kambi tatika yenye ketu apa quando a cabeça não regula yivilikina tsanisa kandi kutsanisa ka 10 rwa matsiko utsanisa ko kulaya ka kona
2: milayo inga ta hambanisa porque esinya dzi convenção de sinaro ku mfumu wato sitahibeta ukiso kuveta sha kwazo utsanisa yana na ku firo ntari no seke antau hivo hamuni yaku ito hivungula sile mashi uku kuveta kuli inga baheleta kuli kanda ra kuveta kuranwa kuranwa kupano kuveta kuveta kuvili kuraru ambari kuna womo kule era silinya kuhidikira silinya pano pusha porque asa kuveta kusonga muthu imagine ilera pusha undorele nyaku uya panziyani pali kungabana kukwetwa kuvavili chivako ambari vale ukhala kuna unya vakhongolo vako umpusha undorele yikuveteka kasanana
0: kandi kusonga
2: nemuno

0: wumwali kukoza mtu basi kulikana ambale toba kongolo mtu mtunu
1: nakasi mkoze
0: hingu layo muda shivezi hingu kupe
1: yeah.
0: Malete watu mtunu kunu kwa prosesu disiplinari mwashe watu kongoli hinga layo mtu sa e un prosesu kavele wengi sagili ambale tinga layo kukayo hingu hose kasimbisiru mwashe hilayo gambi soki maleo mtu kongoli kandu weta ni kwa kima mtu mwono unu kwa prosesu disiplinari e un poshan odorele nya unawuya unziyani nga sisi poteka
1: babi kambuda kuyaku maonele babi Paulino mahungu ya nyaku yiru poshan odorele matula wapadu kwa nabasu ihi kando mpo ni ateka la vambi wa siri wata ujira gari yoyo wavelegi watu kupindri sa verdade izi wangaba na mahiwa takizu tepu ya kona yoyo não pode ser bomba só é verdade que é de vangabana regra puxa um doreta porque quando eu era copinresa e ninguém regue se futa só mo até cala com mundo como tipo e o mundo que me já catuma só mo e me paruana mas canrugo o rico tura o bobo how can ele o keto ina o sumo bate com o gozo hit keto ina nada muito angaraio e mo coza com o curicana se não coza com o gula é muito com tudo se passa lican
2: Babi Saidi sakugire kakukasi izingabelayo atizugalika kona shikwatuno hambari nziyani saku pia porque hambari kunrangani ungukadzi tsoni uwe vizinyo wilaya yanana ya mumbe vizinyo porque hambari ukunrangani mule talvez usukupuli waha nyakulayo sanana sile ku vizinyo agora uwe unajimana yanana ya kugoha nda unakahu dun ugira kumajikeni mani nginala ya kusana na sisi hambari awa papa iwa kona vasisiko zigo nda ukabu ugira kukasi gogo piga na yuuru nga boro wa muga rika matigo porque ulaya babanzi wakongolonga babalaya sana na babanzi nombrisa kukuti kuyiki yana na yamani yana ya fulani ipiori kifika gamba kukiti kuyiki yana ya fulani adigila ya furi adigila ya zali para kumi ya hongo ya gane lagi nyamana nide nyipapa isaidi nyivetile adukubeta kujinani entao kubabu gambili nguzio gambili mbikala lumwedo uwelezwa ushapawi para o cozar o correr o cogasi o deve ter o cojinane porque o malo saíde o guba o gimbelanzia no mundo até o ganra base na guona não é possível mundo até o ganra com cuba na suone mas por isso o saco piga silo golaia sananzia ani kuzilei zuluidego porque ambaro kusana na guduana ziani sunguduana yito tu magimbi kita regera kama mai ni vetu kufulani mamae eveji inyakupote kuziti sana na sile singa manana sibani sana au kuga hongora gaba kongolwa kona ungona jana jago yivetu jana jango ni kanyisi kwete sozo ena boy sana huinzo entao sakugireka ukasi sile milayo yili ya gali ya kupiga varugwana varugwana entao kuko anza
1: wo vetana nziani era para u tiera kwa
2: ndi ah sim ene nyungu dunduga nyungu hepwa ngone udumute de professor bernardo professor bernardo era muhepuzi nyawadi aderekera kambe kuchitonga salani wambapwa ari kusplikara kuchitonga maji pazamile avetamine namwe yanguhune asa minele duga na ihulila ata papai wakona kanga bweta kudziti kukuye vale a zude com a tabela aí ni a tabela não veta professor Bernardo angaveta já não aí aí então vou ter que usar Nalzari soso saíde papai
1: professor
2: angaveta tá o ataveta professor aninga o educação já não aí para mim ruga tigo a coisa que é para já não jango jebude então aí ni
1: o que é que
2: Gajana na yoyo, então.
1: Professor ana hebuza yoyo, não é possível.
2: Umaru hebuza, então. Professor vatu vangu tava, uguma na sana nanziani, a gini ingatao tauli nyako minrunga giri. Kujinani, porque minropo pwani uvetiri fulani unguranu wa shkwadra. Vadi tipedi nyapwani pama mwe imiri.
1: Mwingi sugura mfukani, ingugurosa?
3: Ugide.
1: Mhum, hobu nani mani baba?
3: Major Bento kugitebe.
1: Major Bento, kugibereza kuyabe maonero yago singa tano kuma buru yatu yali sigura muhuno.
3: nyuma kuidi maoneli madota ya chavu ya yu mago emba nzimu mweyo singu kwala kuru zimimu kandikwa ni tuloi zinga hiwi maji tenya guzimaneka tuloi nisigava kuru neva biblia tunu gureje lupa ni mutulumutu anavanya kulitonga lai entao gambi imbi teka teka ni kupwane unga muningi nzanzi maji muhebu uzi gambi kutewana kuru gudandra angudandra mutu uo sasa gumu ningasiri maji umwa hongora huku kutiku ona vonze haini
1: Lisine.
3: Yeah, ni kubagura ya tu unu tulo hila ambi urukuriki. Zasi kitidi, hagu vanya
1: major bent, major bent. Major bent. Kwa kuhosega hai, kuhai kuhosega hako, abunya gulai kakona nyasa nana. Kumaona liya kujibreza?
3: Abunya gulai sanana kuru nai utangidehu nai upuriki uwaguleta ugoide. Ja maji tulo nyanga zimangarele kitu madota ya kuchaya isandranga ni tungu weteka kubomba sa tawa vizinyo no vala tena kuru unakazi sova meza tunu ya direo
1: listen Major Bent hibo ngini nguzi kumaoneli yako simamu kasi na romu kuyoyo hoku vireze kuninga ulanga gama mbe madota fele kuninga maoneli yako ngubonga Major Bent ku maoneli yako Major Bent waru kuye kumaoneli yaye Nani mwimbisi mwimbi mwingi sa kufukana mwingi singu kulosa.
4: Ya, ngulosa basaji.
1: Kumani hoyo.
4: Ah, wogane ni babe juze.
1: Babe juze kuipa kuhai.
4: Ya upo kunyembani.
1: Listen, babe juze maoneli yako.
4: Maonelo wa papa yagane lisa tabu. Dile itsongalo. Papa saidi inyigane yako nabo basi ngina kudala example kini. Ya nangia angu midele ya koku wangu. Nige registara. Ya pijinga pego hevu. Kama pimu ya hiki ligane eki yuli na laju. Nivi vili. Jibu ambako ngufu kwa tunu. Yeki ni chicha jamali. Ngusipa sosu. Maina senti mahungu nye delay kama kukuna njitande hivu. Tawo delay disongako.
1: Nakasikana mahungu ya yo. Nujuko ziri ujembe kwa inrashi kwa tunu. Maja ujitande hivu.
4: Ujitande hivu. Nego jiveta na njiveti ide. Maji. Nego kuna jiveta uni. Daga ya ndangani wago. Wana manega mavizinyu. Wana poe papai ulao chanisa janana. Nisi televizan u ulufu unaredo unarindu. Nego wabasu kiketa.
1: Maji zapo mungu kukoha umindu wakona wa ili janana jeni.
4: Kukoha. Jago kuheki ide papai saidi. Kuna kujinani.
1: Listen. Babi Jose. Hingu bonga kumaone uli yago. Maje kumaona liyako ikina njinga bana jipata kuchichwa ngwa babishuze hidinga bata kupaketo ikina njinga bana jipata ku kunga tsogorodzwa palukwana chifela ku ngaoneka kuchicha apa nya makhalelu ya yakulu aganele kukuye problema kinya kagura mwingi sifukani kukulosa
5: alo
1: alo Brandmani
5: Papaya
1: Asa tungu hii ngisi kabunya ya telefoni kwa za kubula wale. Ujao ulinda kabunya radio kasinanga pala wale. Ahongode oi mama. Wabota kuhifone na muda. Ngisi kabunya phone. Ungalindrele kupa kabunya ya radio kulu kasinanga pala. Mwingi sifukani ngukulosa.
5: Ujide baba. Kani Zakari wa mwendo jimbeti kujihenge.
1: Nga maga ne babi Zakari yesu.
5: Ani mwari nyore yeri, so nyagu taza kubonga madota yoi manguromo wapu RM. Mahini nga matango, mahi hevuza, mahi tulawongo. Dambula muhu unye jitu, jitandrede kunguzi jihimbe zera kukuimuto angalayu. Tenga dandre soko wa mamae wavane, tenga sehanago, narisi jirega kuuru, nyawanjo wa rumapasuni. Manjikomo epa. Tempo yizindru yide. Mashongole ni hisima makanga ukonjili omu ujirago. Mwenru unatulega chihonu umane uji vuzinya wali. Nguona mama anyo kolo karisamba. Masha amanega na kupani. Mama yule angwa hanza akupura. Kukofia riji tumiji. Basi kanga yi adinga hamga tapawa hongondra ngani mwuzi. Siku tani sanguzi. Hai yopu janya yandran akukanyanga kari.
1: Babe Zakarie. Babe Zakarie, etu hingubonga bada kumaoneli yako. Mbogile. Ekija wakuta hibenza kama mima bulu nyako. Kumu wa mwa vanyama ya fela kuzifikera hapa sinakara zangu. Ibo ngilba bzakari, hina kwata mwingi sinyako hegise. Na kufonele kukwajikatia gim. Afela kuninga ya ima onero. Kumani nyako hegise abu haku hapa. 86-93-86-99. Que não bafonia tu, que 86-93-86-399. Que não bafonia tu, ninguém segura uma focada, ninguém gurosa. Alô?
6: Alô?
1: Alô, Blenman?
6: Alô?
1: Ingo Cupa?
6: O Blen Belarmin, senhor, sou na Ringula com o Fram
1: Quad. Mabi Belarmino, ga hininga mão no Riago. Kukono mbeleka mkulikana lono.
6: Yeah.
1: Babela rumi nibongide. Hibongide ku maone ria madota. Vanani razao wa ingisi. Vabana varombo kavo. Vangu vweta kuninga maone ria vukulu. Hakubana hipuide. Vangi. Vanga rini udogo dogo unya kuvweta kuhifonera. Milongulo kunyagula ndrele imbe. Hina takira hapa. Endire ya tufelo kumengisi manigauna kuhifonera. Hina bega mbe hitia. Jikati nya jikongolo nya nabaduguana. Nya kusikozi kuninga maone ria. Madota. Jikati nyo jengu tutuma. Kumaliti nya baduguana. Singu yada na ku papai nisana na wakala zipare. Kumaliti nya kurole. Nyoko taku pamoone riano. Singu yada na papai nisana na wakala zipare. Ina kubana wara zipare. Singu koze ku akoze kulaya papai kasana sa kubana ripare. Babi kumbani.
0: Babi Saidi. O ubabe.
1: O upare.
0: O upare. Wane ketu o babe upare. Kani ketu kunonga buwani sana sawu. Masahamba ni dupare. Kayugulaya madana. Pare.
1: Kwa kuninga maone.
0: Magumana ni upare. Sisi mbrago sisi handuga. Ashwizi. Ja babe. Mutu moyo ule. Atagu ulaya janani. Hinga ketu unakano hungiru kopi pare kena ya agu musibuli. Nyunga ni gani nisana ane. Hingu mana tepe ku. Kumu sukatana. Hezo gari bole. Hezo gari gani chua. Hezo zani. Mashkani keti zipare. Pregia agu kwa hajo kari nyungu mujike.
1: Abubarika mba.
0: Kunga babi sha. Parase asi kufundiru kui. Papai e amigo.
1: Lesena.
0: Mashihinu aproximação. Isso é uma maneira. A ter aproximação com os filhos, bula, mojibuta na silo. É normal. Agora o capar.
1: Babi, babi, cambuda.
2: Com marido de Maruana, epa, nina regra que nem, mualo moto agupari a polícia. Ele sim, né, Lolo? Polícia, ungaigiru upari.
1: Upari,
2: pariangu, ole, pariangu.
0: Ah, uzu pari.
2: Uzu fazingu, uzu, porque minru, ago virari kwasa, unyuona kunyotuma. Ja upari uvi kilikei.
1: Yeah.
2: And down. Na verdade, upari uvili. Papai, anji kumanana nye aproximasa unisana nasaye. Gambe, nyikutia jikati, nyakuye, nyakutaziangu zu upari kasana sangu. Minru nyina gila ya karini. Endao, wetega atianyana upari ule. Vahigelana. Maji
1: aguzulu.
2: Singu yelana. Maji aguzuluga jana na yona kiyo. Apasha kandru upari. Kusiri inga sugoa.
1: Babi nyanara?
7: Nene, ni kanyinanga luga ga
1: jukule
7: neta kamaone. Babe, babe. Singu fana nanyi tumutunu. Apahigurumo ya tumagu. Mwe nyimo ya tumagu. Chefe ya ikandu pari yae. Mashitinka ya respetari.
1: Masingu jana na kushefe, abula ni ule kusindra chefe.
7: Angu bula. Angu bula, wajira wa sachabu wa bula. Mbara yuswe sinyatu shogu, narubwa ushogari, angu shogari. Maji, uorenya ushefe, yungu tala para aledogu nyi chefe. Angu ula ye zesi nyambasadu, kiskandisu, jira karati. Kisa kona inga puto utia ni nukini. Babe, babi kulisini. Numpode akala pari. Maji, anabulisa na sari.
1: Lesena. Heva mina, hingu goha uminru watu kugu higanele kuketu sana na satu sinadandre kuhambana ni edzinga dandre kizu etu. Hingo gonga umindru nyasa nana kukuhetu ketu. Kulisini sine, ya nana jaku wata hilo. Simbe sakona, ngutu kwa ubu handangani kamutu ya nana yuko weta dore. Kwa nuwe ungagane hilo kulu jingalia. Ya nana hilo jingalia. Mamai wangu ena agutu kuye, ya uliano bagani. Kulu, wakutandreka ugu jiembena ya nana hilo unga velego ku, unga hilo isos kujingalia. Uye pohandangani kamutu. Yanana yili tapatari nya meza kihana but ah mudigeni angalia chingalia ina kamu minru ya kudanda kana na yeye ina mana watu nya kufani umama wa kona mwen papa wa kona nya kwa ah mudigeni angalia uminru muno dongisalo ka kana jago wakubana wakubweta ku kana jago kidandra kudzinzia dzilinya dzanda udongisa uminru wako kana jago pela kumala yero edzola yo kizuka kana jago guhamuga Kanruka tsukutani seka, yimbijikati, uhamuga, uhutura uongo, nyaku wete zero kukuna, sigira karinu kusimana siro, sire usihamugago. Etu, ketu, vama vama, hima dota muhipago, inani, vama hivama, kulisini sine, mwama mwama nyingabanyiru na imuhu nuku, nyanara, kukambura, kukumbani, kuluyish batista, nikena albinu saida melia, mwama mwama, unayo kusimana itago, tsarani.
8: Mwama mwama, Mawoneru nyamadota, sungetano kuwomi nyamu ya mama.

0: Ibunye de Verna da Jumil da kasi kuga mabuli ya munga hiresera ako hinga kukuru njela kasi lidoropa la tula inyombani lidoropa nyaluduwa na maji wakupanya inyombani
1: Terrat
0: wakuti Musambiji kanu wakuta ikugali tukulapa panze usi kuti inyombani usi iti farinya usi iti kasi praya tufu praya barra
1: ulu za basi Akuzani kula kulo kuchikala lezulu mka dropa gaya inyombani utiva kati ndawuleta kunani hativa lezwa ku provinsi ya hina ya inyombani provinsi li ya kusika nguvu renzo wa kunguvu hiva yenzi lezwa ku vaturista kota awulele ku inekulone zinga ingeta lakambu ku nga chikala vila nkulu nga chikala inyasuru bazarudu kasiku tindawuleti kungani mchumi ya kusika nguvu ya ku nga chikota akuichu kisa lezo hima tisha wena ya nyama
0: ukomba kukue handriba si doropa ni kakora kungambura etu haka nilaka si kuka nyamba ni katabu hakukulu njela li doropa para itu hakukulu njela nyamba ni katabu
1: listen
0: kuriki nyamba ni katabu kusavi kalazanda mela humbura basi kukajitwa apa nigirini humbura kukajitwa
1: kusaseka basi
0: kusaseka
1: kasikuwa lengulukua hina nao saseka nguvu hata ya kakadilishi kasiku hazwa gingwane uchenji nyamushu uchenji kambi galumu ka chipanza hina cha inyambani ahingata deka au chenji ga hanji lezu aka chipanza hina cha inyambani
2: just for the cash we start the regard of the farm and the hard one time about the rest of the tooth

0: Wingi sua radio Lucile.
1: Eh,
0: ketane. Kekani bulan mane kui?
1: Samuel Carlos manje ka rumwe na mtamashavela.
0: Nga wola kunja ne ka rumwe ni mhavukile.
1: Ka ka tsampekile kwa ke moya moya na mishera mi basi cho salfer.
0: Mhm. Akizo. Ndao hinga rungula mashaka munhu wa wana ni vangana.
1: Bongile kusangola ndi rungula nanja mina retardo se beska o mange na kunya da Filomena Gerard Mungwambe ni wana na mina bosh ba Samuel Carlos mange ndi kumbela kumene ka kusile.
0: Mhm. Bongile tangile kwatsa sawo.
1: Ndi zwona tan mambo.
0: Ciao ciao.

0: womwingisiwa radio alolucide alolucide nai jogar banana yo idilaza de foi tembeniga bani hana bunde idilaza de foi tembeniga bako ihana zonde nikechi mapiko ndalanga womwingisiwa radio msambiki alolucide. Capi capi, hantu wena, vitu we manu gula kui.
1: Luigi, tu sega Fagnololo.
0: Oh, Fagnololo, 88.0. Monge anu ka Fagnololo, moha fukile.
1: Ai, vanene, chopa chopa, shita duma.
0: Avula ini le ka Fagnololo?
1: Ai, nangi, wako mbisikula kuna tolo, iyo, beka marifu, basa, majeza nge kuna.
0: Hey. Yeah. Irod, leto hinga rungula mashaka wena, munu wawo na vas. Wow. Inzi horas de 35 minutos, tudo mugide babi wa funya loro. 8693 86 399.

0: wa mwingisi wa Raji Msambiki. Alo Hirosile.
1: Alo, alo, alo baba Nelson.
0: Uyi mkwase. Ya hafu kahantu wena sa.
1: Nami naonja hafu.
0: Avitu kame we manu.
1: Avitu isa mwela ugustu wa gangulele. Imachi chishu wa kumuriana.
0: Ah, hizu wana. Afinti maana ya sungula kufambi wa kui.
1: Ah, isungule la hena. Ita kujini. Ita pahamunga hena chidumu. Isungule ili utabu.
0: Ehe.
1: Yofona yukutaga bala. Kati wana chitwa uchigonde la kuye.
0: Oh, nzukola mnyambani, nopo nzinga shiti kula ulas. Nga tsonewa zwo tala.
1: Eh, nota kai kuku zana ula ula tiso bat. Anzile kurungula. Wena na haizi. Amele, kujuja shiti bat, ngo na mputumane.
0: Ezwa re bungile baba ti hanyele kwatsi sa wino.

0: Omwingi Selocide. Viva, hello si Mwingi Siwa Road Msambiki. Alo Mwingi Selocide. Hello si Ruben Mane.
1: Alo, je farene.
0: Kape kape hante no yo ke.
1: Ah, nene ka tsuka nan to.
0: Hoga nene mane.
1: Hoga nene lo di jo ze kombe.
0: Wo mu hairo.
1: Awa kupesa tanyola si jan koma ngu ulaja jo ze kombe. Wala se je mama ngu a jira der to kumbane. Nyolo se jema na ngunye jigodwa Bernardo Benvani Jolundo.
0: Ya wena. Hey.
1: Nyo ngira neko tawe farinya.
0: Ah, sa nginata.
1: Madinezu.
0: Nginata ngitawe la sawi. Nginadonga yeah. Nginadong, keno sinzanzi na nino. Basi nko za kuta gira mchuchu. Bas. Bongire, ciao ciao. Bas.
1: Ciao.
0: E nani 15:49. Agufona nyo hegisi o hina mutendere. Viva. Hello.
2: Hello.
0: Oh, essa. Vreze ya ufona sa, ukaji gumanzi nyo. Apaji gumanzi nyo kuseka nzazi ya kuwa. Alo, Hiroside.
2: Alo, Radu Msambiki.
0: Oh, viva, hebo na nimani.
2: Oga nela njua wala isi ku inyambani eno Masha Venga Kututunu.
0: Masha Venga. Asa, jikate jiki jikate jide. Nga alosi zi ya watu wana sa.
2: Anya tele nina alosi zi ya papa angu la isi ngeresu ani. Nivazengi rosa jema mama wangu Maria wa Jukui. Nivazengi rosa jema fana wangu Dota tuma uvovu kuhatea vo tukutuma na makundini. Ya, nyungubonga kamungu.
0: Zibanyi kwa adi chocho.

tonadze sezora je 15 minuto jeditse kuti utitimela diwa woko yo mishuma ma abril kumbe ma mayo ndi ma juni akone kuti se hipola ka gosho hichikango ma ka setembro kati timela ngutu upa ichikana se ume upa memora di cafe Paulo Flores.

zasatura ci 33 minuto cingabasita tsungana kela kuweni kuhimana na mapoto wa mitsoro pamasera a gaza tinova cimanga kuweni kuhamukela vengiseti vathu ngulukunga la 86 93 86 39 9 86 93 86 39 9 nongono kunguya kuweni kudungula mashaka ngukuthumisa radio mosambike auhimanako wahifonera kachiwa cikati kuweni kudungula mashaka mhuno wa zixanu sexta-feira kasi kuweni kuhokisa mapswi ako ka mashaka ako ngotana kotanga chomba na nza setora ji 34 minutu jo 86 93 86 39 9 likunga lufela kuni kuchilithumisa kasi kuni ko ubulani mashaka ako.

0: Engisithe kumfukani halo samitsikari.
1: Ngikani.
0: He bulani mane ukhela heini ka kona.
1: Mina mbulala ntshelo khumazi.
0: Hena lati fela kwa tsane nkhomini.
1: Ah, khomini ufazi ka thakisa.
0: Maya hayi madungula.
1: Ke sampole yo ngikhangela la hansi la nemi kwanya la sifulo lesi kwa hana tsimbu roto matamo roto.
0: Mhm, maya hayi madungula.
1: Ha ngena kale mwe inokolani ikoyi nyembani nambe sikhamezo ngoba tirele la yabarungula baye nyembani ikola gaza inkomo tirisa nkuloni barungula wasiloko mali nilenda anya tembe na nyembe kene ndila madala marko imungwendani asa kingofu lisata tangela masimu ni nijipa kuse wako na murungula madala marko imungwendani nakela ni wako nikarani na murungula ankarele tarungula mwana jiulinda sambu Baba Salvador mushazi na baba jojo ngi atongo ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi

0: mindset ndzile hila u gameta matimu ya 20 years nga wa hichi kumbuka kuluza ka utomi ka magigwa na kosa aitongulisi kuda 14 ka kosa lilembeda mili no sent u 87 matimu matimanzana kamina Sandra Masangu lishibatisha tikonlani kamichini.
1: Mwingi side matimo aditsiku.
2: Bungiri Sandra Masangu matimo aditsiku wa siwa shikarina nizoto ura izazeshi minutu wa zimbu madala wanduma wa bela. Wa embele bakale mbutu.

nemuhle pila pila manje konza hawule se bona cha vinho nós na mburete lá o kutsakiwa kusamchadwa banana já vou clavar tudo com manzi com sim vou chover lá tomo chale se mas se covelo com se mucha dele motiva com bula com sim mazuana acusa mabule o anamaka colahang ganguene Zeni katikatana ungaluzi mahungu ya chupanzi dzonga chati kuga Mosambiki Na Vlino Antonio patsu Luis Batista kamchini Nyambani bungili, Gaza bungili, Maputi bungili Gaza si amukela ma SMS laha, ma balani Kashokwe, mangla kazi, kija Bungil, bungil, bungil.

0: Hello silimwingise twa kurandzeka mapfukeni mahungu ya usiuganya mukhla na malumba xipandzi dzonga kati uga Mosambiki atihlokomhaka heleti nuna mumwe ifile aka district ya Marakwen ka provincia ya Likamaputsu lezvo na dawa hechirami lechitsingaku a dzongeni katiku akufambeni ka vikilegi makhumbakhwati kwale Marakweni makari magohetela amasimu ya vanhu kulolo hemakitale manyingi lawa mahoketileku hi makhumbakhwati lawa a mfumo a xibutu kombikisa ku karateka hi leswaku a mimovha leya hombe ya switirimandzi rwalaku a titshomba ta misava leyo yi karhi yi gohetela switarato a mapalisana ya ku kavelika bola lomu ka provhinsi ya Nyembani hi rwala hi Nyembanesi magumesa mulongisu ya loyi laha a kawa mabaronge lowu makunhuwinile ku xikotela wu tanga nyikwa a chihiwa cha wona leti mwingiseti tihloko ta mahungu laha ta kunaka usiuganya mukhla laha xitichini kota hi nga wula na malumba xipandzi dzonga kati uga Mosambiki a mahungu lama mwingiseti mambi we mina n'winyi wa gezi mugezi wakwe Avelino Antonio i na kulori Luis Batista i ka usaseli ka michini hi mixuvelo wingiseti leyinene mahungu ya usiuganya mukhla wa zihlanu 14 ka agosto lembe 2026 nuna mumwe afili ka distrito ya Marakweni leswi ka provincia le ka Maputsu anuna loyi i dawa hi chirami lexi tshingaku hi tamu a vikilegi ngopfungopfu lenu dzongeni kati uga Mosambiki etlhelo wa hungu nayena kulori Veronica Sidomo
1: tatana mun'we a luzi vutomi a posto administrativo ya maxubu xifundzeni xa Marakweni hikwalaho ka xirhami moya ni mpfula swi vonekeke masiku manharhu ndzhaku a xifundzankulu Maputu i tatana wa ntlhanu makuma malembe na makuma mbirhi ma nga li mubyisi wa tihomu a luzeke vutomi nkarhi a nga ha landza ntirho wa yena matshamela lawa ya nkama ma endli ku va ku luziwa nakona a makumi manharhu ya tihomu na yin'we ni ntlhanu wa timbuti mhaka yi khumbeke 10 ni ntlhanu wa vafuwi na wun'we ka nhlayo ya tihomu ti feke 251 ti filelo ka lidade la ka thawula kasi 54 ka makandza ndlana ku khumbiweke 10 ni ntlhanu wa vafuwi na wun'we murhangeli wa posto administrativo ya maxubu xifundzeni xa Marakweni Stelio Xiboleka a tsatsiya vafuwi ni vabyisi a ku va va landza swileleto swa vurhangeli ingaku va loko ku ni ku cinca ka matshamelo ya nkama va rhurhisa swifuwi swa vona ku ya aswibaleni swa ku tshamiseka enkongometeni na ku va va nga luzekeliwi hikwalaho ka matshamelo ya nkama
2: hi va ni ku khwavelana mayelani ni ku tlhasa minkama ya swihuzi kumbe minkama ya ya kwa ku titimela kumbe timpfula kumbe tindhambina hi tirhisana ni makomite ya ejeti lama konokono loko ainami a tivisa leswaku ku ta va ni amoya kumbe ku ta va ni ampfula kumbe xirhami NGD xikan'we na hi mukhuveni hi khwavela xitlhungu leswaku xi tivonela ngopfu xi tibekela ka swona leswi nakambe leswi hikuva hi nga ve ni a ku vona ka mhaka leyi nkama luwa siku lebyi a kumbe hi nkazi luwa swihuzi xiyenge lexa namuntlha kumbe xa vhiki lebyi hi vona leswaku a vabyisi va tihungu kumbe vafuri ta va khwavela leswaku loko ku za ku va ni a xitiviso lexi xa ku ku ni moya lexi byaka a va tlhandzukisi tihomu ti ya ka swibaya leswa le henhla lomu ku nga ni misava ku va kumbe timbenyani timbenyani ti nga kuma ku huluka hikusa hi langusa leswaku leti ti nga hali kona hali ka swibaya swa le henhla a ti va nanga nghozi ntamu maxi leti ti nga hali tivaleni ku tala ka tona leti ti kuweke ku hala
1: murhangeli wa posto administrativo ya maxubu xifundzeni xa Marakweni Stelio Xiboleka na vulavula hi ku luza ka vutomi ka tatana mun'we ni makumanharhu ni ntlhanu wa swifuwi na xin'we ka swona tihomu ni timbuti hikwalaho ka xirhami ni moya ni mpfula swi vonekeke masiku ya ugamu a xifundzankulu Maputu
0: kasi ku tshinya xikarato lexi mitirho ya ta wu da hikwale ka Maputsu yi vange vahanyi ku ve va tivhikela ka xirhami lexi hakuva hakunene xa daya hi na kulori Stelio Manyisa
3: tinhlari ta vudayi ya xifundzankulu Maputsu ti tsatsiya xitshungu a ku va xi tshimamisa vuvhikeleli ka xirhami leswaku vanhu va pona ka mavabyi ma tolovelaka ku humelela ka nkama wa wuxika swin'we ka swileletro swi vekiweke hi tinhlari ta vudahi hi ku yambala majesi, ku tshama ka tindhawu ta ku kufumela, na hambi ni ku gqoka mamaskara, a ku va ku vhikeleriwa ngopfungopfu mukhuhlwana. Mintsatsiyo i ya Daniel Sheman, murhangeli wa hudzwana ya hanyelaka ta vudahi a xifundza nkulu Maputsu, loyi a vulavuleke hi swin'wana swileletro swi fanekelaka ku va swi landziwa ka vuxika hi nga ka byona.
4: Ku juleka ku hi tshama na hi ambilisi a mpahla ya kufumeta tinhloko ya mavoko ni minenge, na hi zama ku hi tshama ka mbangu ya kufumeta hi nga tshami ka mbangu ya moya ngopfu, hi pfala majanele, hi pfala xipfalo na hi pfula ntsena ximixweni, hi nga tizisi amakhala kumbe hi pfuzisa amakhala endzeni ka muti kusa hi nga kuma musulva wu nga hi vabyisa. Swi laveka ni ku hi tshama na hi da be hi da swakudya xa normal na ku hi da ra hi ta kuma ntamu ya ku a mindzi tshama na ku fumetiwa. Hi vona leswaku tingi hi vhikela swidyuhati ni vana, ni vanhu va ku vabya leswaku va nga tshami ka xizami ngopfu kusa lava va nga kahlula va vabya.
3: Daniel Sheman anga sinave na tona tinhlayo ta vanhu va khomiweke hi mavabyi ya nguva ya vuxika va sinisekeke ku ya swibedhlele swa xifundza nkulu Maputsu, kambe wa tshembisa leswaku vona va karhi va tirha a ku va va vonelela lomu swipiritana.
0: Hi simama kwale ka Maputsu a makhumba khwati ka district ya Marakweni ma karhi ma gohetela a masimu ya vanhu. Ina glory Veronica Sidumu.
1: Tinguluve ta khwati ti xaka ndzi ku tlula munhu na magitari ya mibyalo ya ku hambanahambana xifundzeni xa Marakweni xifundzenkulu Maputu. Mhaka yi khwimbeke a 15 wa varimi na mune. Ka mibyalo yi xakatsiweke ku humelerisiwa ngopfu mitsumbula, min'wambu, masinora, marapoi ni mavele, a malokalidadi ya ka Makaneta, Matalani, xikanekisweni xa Maxubu ni mugangeni wa ka Masinga. Murangeli wa mintirho ya ta vurimi exifundzeni xa Marakweni Jean Bembele a tlhamuxele leswaku ka nkarhi wa sweswi hi ntirhisano ni xiyenge xa hanyelaka tindhawu hi hanyaka ka tona ku karhi ku landziwa ntirho wa ku va ku hlotiwa hambi ni ku balekisa swiharhi leswi.
5: Mayelana ni ya complete home hi fauna, mayelana ni swiharhi leswaku swa ku distinguir ama cultura kalambe le nga ndlula ibeni amone wa amakazi ya kufambelana ni ku niko distinguir kama kama simu welana ni ma cultura ya ma ya muhlasa mutsumbula masenora ni mavele u ya fika ka 4.7 hectares kama komunidade ya Matalana, Makaneta, Masinga ni Maxubu. Mayelana ni mhaka leyi ku ve ni lava va chiwaka va kasadori komunitari va nga famba para va ya a ku ya vonelela mhaka leyi ya ku hlasela ka swiharhi leswi swi onhelaka amabindzu ya varimi. Maxi va zanga va ve ni susesso loko va fikile.

0: Vana la Frelimo swi nga ta kombisaka exifundzhankulu Maputsuka nhlengetano ya 11 hi masiku ya 21 ku ya fika 23 xikago xi nga ka yena. Swi vula leswaku swi lulamile a ku va swa kombisa leti telanaka ni mahanyala ya xitshungu xa xifundzhankulu Maputsu. Lava hi buleke na vona van'wini van'wana va kulumaka ebandla la Frelimo va vula leswaku a nhlengetano leyi yi ta va ya litsima ngopfu swinene, laha ku nga ta tsemiwaka etimhaka tinyingi leti telanaka ni matshamela manene ni ku vilela ka vana va Mozambiki. Kutani ku vulaka murhangeri wa bandla la Frelimo xiyimo xa xifundzhankulu Maputsu, Carlos Zavala. A nhlengetano leyi yi ta endla leswaku ka yona ku dukadukisaniwa hi ntshimantshima hi leti telanaka ni matshamela ya xitshungu xa xifundzhankulu Maputsu.
1: A população já deu indicações de quais são as preocupações através das conferências a nível dos comitês de círculo, reunião geral das células. Essa é a mensagem que nós levamos à Conferência Nacional de Quadros.
0: Kasi tlhelaka murhangeri wa xifundzhankulu Maputsu, Manuel Thule, a vula leswaku ahlengetano leyi yi ta va yi li nkarhi wunene wa ku va swirho swa Frelimo swi luka emakungu man'we mayelanaka ni nhluvuko wa tiko.
2: Nós queremos continuar a trabalhar na perspectiva de alcançar a independência econômica, trabalhar para melhorar o funcionamento da educação, da saúde, o trabalho de assistência aos grupos vulneráveis. Queremos continuar a aprofundar o trabalho que estamos a fazer.
0: Kasi khale ka ndoda ya huvo hi ku leyo boha minawu lomu tikweni hi bandla la Frelimo, Beatrice Xagwala, hi loyi a vulaka leswaku xiyenge xi ta vurimi hi lexi faneleka a ku va xi nyikiwa elisima swinene ka midokadokisani yi nga ta va kona ku fambeni ka nhlengetano leyi ya masiku manharhu a dorobeni la Ximoyo.
3: De facto, nós também levamos grandes preocupações da província de Maputo, desde a área da agricultura, porque nós temos um celeiro aqui na província de Maputo e pensamos que esta seria uma das bandeiras, portanto, a agricultura para alavancar a situação da província de Maputo.
0: Marito ya vakombisi va xifundzhankulu Maputsu ka nhlengetano yikulu yi nga ta va kona a Ximoyo hi masiku ya 21 ku ya fika 23 xikago xi nga ka yena, laha swirho swa bandla la Frelimo hi kombisa exifundzhankulu lexi swi tivekiseleke a ku va swi ya vulavula hi matshamela ya xitshungu xa xifundzhankulu Maputsu.
4: A kata ntumbunuku wa mfumo ka distrito ya Zavala lomu ka provhinsi ya Nyembani wu li joka swi tshamisekile a ku ve u maheka hi tingela tinene mbuzo wo hambiwa timbila lowu wu tiviwaka ka mihevito ka ku i mitshahu ina ku lori Armindo Masingi.
5: A mfumo wa distrito ya Zavala kwalomu provhinsi ya Nyembani wu karhi wu tshembisa leswaku swonke hi leswi se swi mahiwaka lomu xikarhi ka ku lunghiseriwa ka mhlahu wa timbila wu tumaheka kumbeleni ka hweti yaleyi. Ku vuliwa leswaku mhlahu wu tumaheka lomu xikarhi ka masiku manharhu laho lomu ka ku kulungela a 30 ya ku mahiwaka mhlahu, laha ku tungave ku rindzeliwa a swikwata swa ku ringana 30 ni ku hundza swa ku ta eka distrito ya Zavala, Inyarimi, zwin'we ni Mandlakazi ka Gaza. Hungu givi ginyikwa ka mitirho ya Radio Mozambique ha Azaria Xavier na ku ikubanati wa distrito ya Zavala loyi a teku ngalo a mikawa yi lomuka ku ti longisela ka siku yi ta ve yi kombisa a mhlahu wu saseka hi ka masiku lawa manharhu, laha teku ngalo hangi ka ku kuniwa ka timbila ku ta vini ku kombisiwa ka swinyingi kota magela mabohela hambi ni swin'wana laha swi yileko.
6: A lembe lebyi hi lava ku kulisa a misawu ya hina, hi lava ku va timbile ti kula, hi lava leswaku a xitshungu xa hina lava kinaka timbile ni van'wanyani va za leswaku a misawu a timbila i ku tula mahanyelo ya hina. Hi byaleswo a lembeleki hi ta maha misawu ya hina hi lomu ka masiku manharhu. Hi ta sungula hi kintafela dia 27 ka la sabato. Hi lava leswaku hi ta kuma a kama wa ku hi gunzisiwa ku kasi a timbile ti mahisiwa ku yini, kasi ti a muzika kona va chayisa ku yini, va kinisa ku yini. Hi jaha hi leri hi tumahi ka siku ya ku sangula ni ka vumbirhi. A siku ya vunharhu hi kona jaha hi to kuma siku ka kona ka ku hi kina timbila, ma xi nga ta kina timbila so hi ta kuma ni muzika ya vahanyi tiko, vachayi tiko ni van'wanyani lava va nga lomu ka xaxetiwa.
5: Ku vulavula ka Azaria Xavier ku banati wa distrito ya Zavala na karhi a hlawuta hi ku tilungisela ka distrito ka siku amukela a mhlahu wa hombe wa timbila kumbeleni ka hweti yaleyi.
4: Hita tapela ya tamiklakanu ya kutisa miritz matima na ihlomela kutilongisela kami kiawa ya maprovinsi ya zonge nikatiku leji takulenu inyambane kama joguzi shkolaris. Kama putzi na kulori Anabela Kumbi aile a Instituto Industriali le kungani va nyingi vanana lava va chukumaku wa kutakombekisa provincia yale kama putzi wa kama palisana lao. Hiwa hei unga hambela kuina kulori.
7: Hiwa umunilwe, Radu Musambika kumekila Instituto de Formação dos Professores lomo abuleke ni vatsongwa lava tilulamisela kuka swenge swa ku hambana hambana akuya ka majogo desportivo escolares asfundza nkulu nyembani
8: avito dzanga espera ser lhes para fim ginástica ele não famba do famba kahle
9: mutabuya ni titswa nyembani
8: tabuye tabuye nayo
10: avito dzame Emilena da Lércia jogos tradicionais a madre não uma famba kahle
11: Eu não sei se eu vou fazer isso. A modalidade é a mina e a handebol. A madre é uma famba quase. E treinará bem, e já bem, vai e preparará, ya, quase. Pode minimela a mchumbia escuro. E nita, itateca a. Itateca a taça, é o primeiro lugar.
9: Angela, a madre é uma famba de?
12: Uma famba quase. Conforme esbonata. Ama treino, uma famba bem para ir ficar cá primeiro lugar, para engar Tami o último, pelo menos segundo, primeiro segundo.
9: Okay. O festival em Nampula só?
12: Sim.
9: Se isso for na cu, cuxinguecela com becuchincha, deixa só com a chifa manga bem em Nampula.
12: Está tinta.
9: Se sente a para se tinta muito
12: a uma jogada e bela bem já aí a ele já no antepassado.
9: Quando quando uma vez aí não aí ambano com Buianini.
12: No Buianini matas uma medalha, vitória.
9: O festival passado, como é que é o lugar que você está fazendo?
12: Quinto.
9: Então, só se você está
12: fazendo? Eu estou em primeiro lugar.
7: Vatsongwani va xikolo na vakombisa ku tsaka hi mafambele ya mintirho ya ku tululamisela ka vona ku ya kombisa xifundzankulu Maputo ka mphikizano ya majogo desportivo escolares hi 31 ka agosto hi nga kaya na ku ya fika sexi ka setembro ra taka.
4: Akagaza a vachukumisi va majuvani vale se va zvikotile ku hlawula lava uchukwana va tsembisaka kuti vata wina zvihiwa aka mapalisana lawa ina glory Nicolau Mukavele.
13: Mintlawa ya ku hambana hambana ya leyi lulamisela ka mintirho ya ku kongoma leyi nyambani ka mintlangu ya ku tiyisa miri xiyimi swa swikola hi leyi vulaka leswaku ku ni matshamelo ya ku helela ku ve ni ku nga kongomiwa leyi nyambani a ku ve ni ku ya phikizaniwa ka leti yelanaka ni mitlangu leyi. Vatlhawukanyisi va nga li vangaki va kuluwile hi Radio Mozambique lava hlamuseleke leswaku mintirho leyi sweswi yelana ni ku ve ku hetiseliwa switsongo leswi saleke ku ve ni ku ta va ku kongomiwa leyi nyambani eka mintirho leyi ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Nakona loko hi chukisisa hi xifaniso aka handball mutlhawukanyisi tatana Walter Evaristo a vula leswaku mintirho leyi se yi tshamisekeke hi laha ku lavekaka kona na vula leswaku vatlangi va yena hi lava se va lulameke nga va nga tshuka va tlanga ni mun'wana na mun'wanyani.
14: Ka handball ha simamaku hi trainara ni vatsongwani lava va nga kona tlhela ni ku a va dozi lava va fanelaka ku famba ka handball se hi va hlawulile yo ka hi nga se va gwela porque loko u hatla u va gwela vo nyamalala a train li se li nga ni nga tshami ku fana leswi hi lavisaka swona ku ri ke tenki va mahama jogo di train kola se loko van'wani va sala kaya se ha ya na group leyi ya ku hi maha tiikipa timbirhi hi kota ku hi bela hi ta cuka swa ku humelela yini ka vatsongwana
13: hi tlhelo un'wanyani mutlhokanyisi wa ntlawa wa letelanaka ni bola la ntshava lexiliwaka basketball hi loyi a hlamuselaka leswaku matshamele hi lawa na vona se ma lulameke Dalito Mfambaju a li vatlangi va ka xiyimo xin'wanyana lexa ku helela xa ku va ta tlanga ni vabeli van'wana na van'wanyani
15: ka basket eka amaatleta ama ja makolomo eka fase conclusiva ma trenara normalmente ma leswi ja hi swi encaku ku ma tlhanganyisa para ku ma ta hi komba swa ku ya a fase national na mali ben stabilizado na ma ta hi komba swa ku ma representara province.
13: Mixuvu ya vatlhawukanyisi va nga li vangaki va koliweke hi Radio Mosambiki mayelano ni leti ti nga ta endleka leyi nyembani ka mitlangu ya ku tiyisa miri xiyimo swa swikolwa yi nga ta endleka ka n'hweti leyi tsutsumaka.
4: Kasi lomu ka provhinsi ya Nyembani vachukumisi ni vabeli vabyi lava va kombekisaka provhinsi ya Nyembani ka mihlekano leyi va ve va rhambiwa a ku ya va yaga hi n'wamangulu wa provhinsi ya Nyembani Francisco Pagula. Aleyo Francisco Pagola a kombelele ku a vachukumisi ni vabeli va kombekisa kwata a provhinsi ya Inyembane. Francisco Pagola anaku wa zwi lava a ku ve a vabeli va provhinsi ya Inyembane va wina zvihiwa ka siku vhumisa a mihandzu ya provhinsi ya Inyembane leyi kalaku yi nga tsakisi. Nalakanyisa leswaku hi lembe ga 2024 Inyembane a gumesile a mapalisana lawa ka onda Gaudej ka mapalisana manga maheka aka provhinsi ya Nampula a nyamwaka. Francisco Pagula ali kula ku zwi cica leswo nakona a kombelele ku voke lava tanga kumbekisa a provhinsi ya Nyembani ka mihlekano leyi va ve ni xihlonipho leswaku a Nyembani a simama a vuvuma hi nduma leyi a nga nayo ya ku i terra de boa gente. Aka bola magumesa manziku mapalisana ka velga bola lomu ka provhinsi ya Nyembani urora hi nyambanensi wa lembe ga 2026 anhena se ya tiveka hi tlhawa mabaronge lowu tanga bela na ferroviari wa Nyembani akahlekano lowu hambu mabaronge mabiwa aku cici chumu kani leswi ferroviari chisinzisa ku ve a humelela kasi a simama ni miloro ya ku ve a ya phuli leswi ku ve a gumesa mapalisana ka undhawu ga wumbirhi. Ka un'wana nhlakano aka wa timuza koxa tsolo un'wana wa hi ku ni matimba ya ku chapela ku ya ka phuli wa mukela pfhumba ga akademika wa le kanyasolo Nova Aliança a Lovile a wazi hlanu loyi a ku ya bela ni tlawa swa Sound Sportiva de Vilankulu B a hlakano unga fanele ku beliwa aka livala ya Alt Makhasa ha tlhamusela leswi a tabela classificative inga tshamisa tijona leswi hi wulile a mabaroni se matekile huri ku ya ku landzela aka wa temuza ka onda gombiri ni 20 wa tiponto ferroviario ane 19 hi kuma haloko temuza loko o ganya ika segunda posição kala magumu kama balsana aka hina kuchicha chumulao kasi a ferroviario hambo aganye ifanele kukhongela ku temuza anga humelele ferroviario kuve agumesa mapalsana ka onda gombiri ifanele kuve a humelela au ya temuza anga humelele kasi temuza anga zvikota akuve agumesa ka onda gombiri hambi loko anga humelele leswi kula ku a phahla ku a ferroviario na winga humelele makreni kama baronge manzi kuna kona ngomangulu wa provinsi ya Nyembani itaveka livala ya machichi lawa tanga mhaka kona aku wa kugumesa amabalsina lawa hi yena atuve anyikela a zvihiwa ka lava va nga zwi lwela akawa mabaronge utave u nyikwa chapau ta ku ringana 600 mmetikas temuza kutani ferroviario ya Nyembani mun'we wa vona atave amukela 400 mmetikas. Basi mwingi seti, ama hungu ya usuganya muka na malumba shpanze zonga katuga Msambiki manyimalaha. Hinako nuna mungu afilika distritu ya Marakweni vikilegi na dawa hechira amile chitsinga kunguovu adzungeni katiku vikilegi. Ama kumba kwati kwale Marakweni makarima gwete la masimu ya vanu. Kuloro hema kitali ama nyingi manga vema moshiwa hema kumba kwati lawa. Zvitirimanzi leswi zvi rwala kuti tsomba ta misava ka distritu ya Xibutu zva moxa leyo mfumo kumekisa karateka hikuve zvitirimanzi leswi zvi hofunyelela a zvitaratu aka distritu leyi ya le ka Gaza. Amahungula sweswi magumesa ku mwingiseti malungiselo ka utsali nhwengeleti hi mina n'winyi wa gezi mugizi wako Avelino Antonio inakulori Luis Batista aveka uswaselga mchini. Gipelili.

0: Hello silimwingi sethu akurandzeka ka ngugana go eta nyamuhla hi ulaula hi majogos escolares ngovungovu hi kulonga ka província ya Inhambane ka siamukela amapalsa na lawa matangasangula hi siku 29 ka agosto kala 6 ka setembro loyi hi ya ku ka yena na ku kela ku tsena xipandzi xa mavhiki mambirhi ku ve mihlakano yi sangula a swi tsakisi khwatsi lenu ka doropa ka Inhambane a vula leyi ni leko ku fambeni ka vhiki legi ngopfungopfu tolweni kala tolo yi onhetele a tivala tinganana leti ti nga tsalelwa ku ve ti amukela a mapalisana lawa hi xifananiso a livala ya majuvani ti vava ku yi pista 7 December kwalomu doropeni ka Inhambane yi tele hi mati a mati lawa ya vula ma moxa hi leswaku a ntlawa provincia ya Inhambane lowu ti lunghiselaku a ku ya ka majogos escolares a wu swi kotangi ku chukuma xipandzi xa masiku mambirhi hambileswo a muchukumisi wa seleção ya provincia ya Inhambane Mr. Jas ili a xikarhatu a hi txahombe hi leswaku va ve ni makhinga man'wani ya ku bindzula xikhati leyi txaku a vanana va ti lunghisela kasi va chikela leyo na va tiyile
1: bo hi ta vula ku yi gohetele maxi a yi gohetelangi ngopfu porke yi hi kombile ku a pixa gi si nga lulama khwatsi maxi hina hi ri ku ri ri ka yin'wanyani ka yin'wanyani livala ya ferroviari Inhambane porke ku na nu ndhawu leyi ku nga ku a matamatalangi endhawu hi ngheni lumuyani hi ku juwuka hi ku hlola endhawu ku na ni mandhawu lawa ku nga ku a mati a matalangi lomu ka ferroviari Inhambane endhawu hikwalume hina hi nga teka swivana bya hina hi byi yisa kona hi ya byi chukumisa hi byi trenarisa hi swi komba ku hambi ku a pixa yi na ni mati ku na ni lomu ka ku hina pod hi trainara kona na ku nga ku hi tshama basi hi ku epa a trainador tenke ave ni plano A ni plano B endhawu hina hi ri ku ri ka plano B hi swi kota ku nghena ka ferroviari Inhambane hi bolisana navo va hi nyika a wu ndhawu hi hi trainarisa swivana bya hina
0: se loko mata sangula mapalisana mutshuka munga humeleli mihandzu leyi mi rindzelaku swi nga ta ve hi ku ve a pista hi tshamele masiku la manharhu kala nyamukhla ni leswi na yi nga hi na malunghelo ya ku mi amukela ku ve musomatirhi wa n'wini mi nge rile hi pista
1: bon talvexi loko swi nga kumeki leswi u nga swi vula maxi a ku xi va ka hina ku fana ni matirini laha hi ma maheleku ku hi wina majuvani lomu ka provhinsi ya Inhambane ka majogo xikolari endhawu hi nga ta rila hi pixa porke a pixa yi tele matitolo a tirhi wu sanguleli kale endhawu swi nga ta mahaku khwatsa a pixa hi yona yi nga hi nyika wunda kumeke yi nga hi mahaku hi nga wini porke bya swa loko hina xana hi va le ku trainari endhawu a ndzi kholi ku kambe hi nga ta wina porke a vanana ni vatrenador va hina va kombisa atamu ni vontade ya ku wina endhawu ja loko ku heku a mapalisana ma vala vhiki taku ha tshemba ni ku kholwa ku a swi vana na swi longile laha ku yileku endhawu a timhaka ta pixa para hina a hi preocupação i preocupação si a loko wu chikela ka mokona walowo wa ku komputira na ma nga se woma mati maxi kota ndzi nga wula hi bulile ni parceri wa hina para a ta ni motobomba sabado ni domingo para a ta koka mati a mati lama fe ku woma ti segunda feira hi ta nghenisa muchini wa ku bambatela khwatsi enta hi tlhelisa vanana va kota ku kandzela khwatsi va kota ku tsutsuma khwatsi ni ku trainera ka kona
0: va va tshembisa vanani lava hi tiva leswaku ka atletism ku na ni lava va ku tsutsuma vhela ku nga majuvani laya tshimatshima ya masemetro 400 metro nge kurida velocidad ku na lava fundista va ku tsutsuma na va veka tamu kasi va ta pala vanghana ku na ni swin'wana ni swin'wana swi mhakaku hi ku laha mi khomileku hi kona ku laha mi doza hambi loko tlulatlula u nga ta chukula
1: bo hina ni vanana porke va famba hi swigava ku na lava va dejons yani va tsutsuma ku 60 metros hina ni vanana va ku va kombisaka ku va ta wina ka 60 metros hambi vanana va tirhiseri xikalawu va vambirhi va vanhanyana va tsutsuma ku 70 metros va kombisa ni van'wanyana va fanele vambirhi va 400 metros lava mexmo va tshembisa ku a ku podi va wina
0: a va fundisa ke va ko
1: a va fundisa ku na ni va fundisa vambirhi va ta ku thema va ku thema xixi ni mun'we wanhanyana wa ku hi lena wa ku ta hi nyasori wa ku thenya sori endhawu va kombisa ku laha ka ku tsutsuma a resistencia kunga distance ya hombe ndao leni wa mashishi na ilena wa wanya solo ndao vatsimbisa mezhimukulavo la ka ku tsutsuma a zwigava leswa hombe vata vatsimbisa ati a kama la vamanga na wa timpu next caso yikombisa ku vona kuti va wina vata chukuma poshi va wina hakhola ni ku tsimbisa hi
0: kunga hi livala ya pista 7 December tsena yinga ve yimoxiwa ngovu hi vula nakona a vula leyi yinga na lumuka province ya Nyembane a viki leyi yive yionhetela a livala ya ferroviari wa Inyembane laha vachukuma kukona lava khavela ku bola hina hi ve hi vulavula ni muchukumisi wa kawa bola hi Rambuga Chisati Carlos Papasiku loyi a siyile ku leswaku hakunene xikarhato xa hombe hikuva ku hlaya amuni wa masiku lawa vanana va kale ku va nga chukumi hi leswaku a livala a yi tshamisekangi xa ku sangula i vula a xa vumbirhi leswaku a Vic Nambela wazina ni wazihlanu a va chukumangi hikuva va wa hi ni yin'wani mitirho ya ku fambelana ni ku longa kadri a ku ve va ya ka maxogo zixikolari
2: realmente a ku na ka vula ku guhetelele paraleni ka mainfrastructura ku nyimisile kambe ntirho lowu nga va na hi famba na hi wu lunghisela wa maxogo disportive zixikolari kusukela ka mvulu hi ku sungula ka ku na ka vula kampu leyi hi tirhanaka ka yona yi talele hi mati hi laho o hi kumaka leswo a hi na mafanelo ya ku trainara ne a hi swi koti ku trainara hi leswi swi vula ku tlhelisela ndzhaku ka leswi xa hi nga ve ma hi tirhile ka matireni ka masixta matatu ku teki leswi ma yi nga nyima vula hi ta sanguleta ku zero vona ku a mihlakani leyi ya ku tiyisa miri ya ku lava ku ya ku tirhisa ntamu ni ku tsutsumatsutsuma yi yelana ni ku munhu loko a tsutsuma kadavege manje a tsutsumaka ni kuma matreino a meliorara n'wihi woti wa xipeka ntawu hi vhiki leki hi nga nyima zvinyingi swi nga onheka lomu ka miri ya vatsongwana
3: se a xi kotela xo lahleka swa leswi ni ku matshimbisa
2: epa a xi kotela xa ha tshamile loyi a to swi kota ku xi aku tilungisela khwazi ta chiteka manje hina kome laha kaya nompudi hi heku hi ta chitsika hi elementi loko a hetile hi kontinuara leswi hi tirhisaka swona ha ta swi vona ku loko va sungula vanana va ta kontinuara ka ritimu leyi va nga heka yona kale o swi kota swi fanelaka ku engetela maxi ya tinyamukha va kombisa aku a xi kotela podi hi teka
3: se loko muyili muya kumana ni xikarati lexi xa vula muyo nyima basi wu hatiri mu mahaku a ku na plan B
2: a tirhi hi wumahaku bya ma train psychological ne u tshama mulera ma system a xidijogo uma ma xipilika sound tiyori ka akiti na xifambi ti-train tiyori ku hi swona hi mahaku siku gin'wanyana ni gin'wanyana for example tolo hi kumile xipasu nyana xa xitsongwana pesa ya ku hi xipasu xa mazomeni xi 20 pro 20 laha ku nga kala ku tala hi mati ma xi tinyaki hi tsutsuma hi kombe hi gama hi siya nkama para lava va fana na vona va va tsutsuma ntawu mas foi mesmo para kutsutsuma para kuvuxetanyana a miri wa vanana
3: a vula ya tshembisa ku nyima a kha tshenya mutlha yi nangi ngopfu a gamba giona hi gionile loko swi tsumamisa leswi a ka mavhiki lamambirhi ma hasaleleku mu ta lunghisa leswi swi vilelekaku ka xikhati lexi u nga na munyimele xipansi xa masiku manharhu muni lama nga tirhi
2: bon a xin'wana xikarati leswaku a vhiki leyi getaku a vanana va sungula kuma maprova ya ku gamesa ka xigava xa vumbirhi ange maprova xi trimestrash ntawu tipu ya matirini na wona ma ta ve ma reduzira a intensidad nompodi va trainara ngopfu porke teke va siwela nkama exactament teke ku siwa nkama wa ku va ti gondzisela para ku amaha maprova ntawu de certo modo a vhiki leyi getaku na gona a gina 100% ya ku heta gya profetara hi to salela bebe hi vhiki gin'we i vhiki leki gi nga sala ja a matirhelo kambe man'wanyana entretanto hi ta swi vona a pfumba va chikela entretanto hi ta swi vona ku hi mahisa ku yini
3: maxi loko hlola ekipa ya wena mister xini chikela na ni xipandzi xa hweti na mutirha xikan'we le ndoropeni xima loko va swi kotile varhangile va ta gondza ku ni havokhi lava mi nga va hlawula a ku va ta kumana laha doropeni nga nyimbana
2: ka xikati lexi swa karata ku wula bembengo ku kiyela nchumu munhu maxi kama va nwile lexi xi nga hi karatela ngopfu majogo de control ma nga kumeka na mahi matsongwana hi wa kombelaka ku hi mahelipelo meni xo wito jogo de control a majogo ya ku woneka nyana laha hi nga maha mambirhi hi nga maha ni maekipa ya hombe ya kumeka na mahi ya hombe ku hundza hina porke hi laha

0: amajogo loko huma kota ku permission mahamanharo kama siku la mangasala porque a matrini ya hombre ku leka majogo ukona ku lezwe vanga gonza hi teoria ni lezwe vanga maha ka matrini va swikota ku maka jogo
1: a fikile gina kona ku mahele sorteyo ku palu shilo sorteyo matiwa ku mutabela na mani ka chigaba cha kusangula hi hindlela munga nayo ka si kuya muya khome chikotele mangle mambiri uyo ndisa ku sorteyo ya mifuni
0: bo sorteyo ya fana ku hokenhima ama difficulty lawa hingana ho hena nyambane na vona vanawo hi vula na Maputo province Maputo province ata na hi yena anga ganya a chikotela hi chigaba cha vasati anampula ntawo ata ni urguli yako hi kampi yao e nao hi tani hi suka ni urguli yako hi joga laha kaya bela laha kaya entretanto a jogo ya kusungula yi tavile yi to kombisa ku chini hi ngana cho para ku kombisa kahle kanu walk
1: murinzela Maputo
0: hi murinzela ha qualquer adversário hi munyemeli loko avana na va continuara permanente ama condição ya utomi na mavuneta atela hi nyemela qualquer adversário
1: achikarat lechi cha tivala na kona chuonekile ka kutlongisela ka mitlawa ya basketball Zelio Margarida loyi a khomile ku a mitlawa ya basketball ana ku ativala tsakamile avafana ni vanhwana abazvikoti kuve vachukuma na matsamela mahelawu
2: avolecho lopetel ngovu ntirwa hina ekusa ti completing ana tona a ti computa tingana makubertura ti computo lokuyoze nyima ayo lokuyoze sungula kuna vula so pode nyima akutira ati yona vula izvilava nyima ntao antiro uonekile na ukelela nyana nzako kambile loko ita nyima olivinga nyima ita uye tatire tazama ku akure kuperana masiku la manga
1: vuyini vafana vatsembisa
2: akutsembisa vatsembisa i vatsakile vatira ni kutsaka i va hinyika akutsaka hina vatrenadori i initsemba navo
1: Mister, o recorde na Polônia 2024, o jovem leve vangana va longisela ku, o ano garangela ba fan. Loko fana ni seleção ya 2024 ni ya 2026 loyi, ya nyambana. Hiku hambana ka kona. Nga zwa hikholwa ku hita kuma mihandzo yene.
2: Akuhambana ku kona hi kwa 2024 kama wo tira lava nga hinyikile ku utsongwana hi tirile 10-15 dias tao 15 dias no foi tão fácil ku famba hi ma seleção ya vafana kanileve a lembe leki hi ni 3 meses na hi tira na hi langa vafana now so parti nyana ya vafana lava nga na polo fambi ni idade ya 14 anos já é uma base nyana ya sólido já com a lembelegi lá vanga ir nampula ni experiência lá vanga ir hanya nampula já vai vir tu mais só com então quero acreditar que vou na e vou já jogar mina na zi treinador zi tira em função ele vinga vir hanya nampula porque vinga e chichungu a regulamento ele aí então ele tira lá ka antirlo o fomba em função ele vinga vir na nampula e acredito que está escuta
1: mufulana ka Abdelgado wami vevukela ka Abdelgado loko hekulanga na mulangi ka Abdelgado kutani na mulangi mun'wani wa ku vevukanyana
2: atsemba bya ku hambi yena ka Abdelgado a ya matpc loko a nga mahangi hi ta cuka hi ka Abdelgado loyi a nga hi kona hi 2024 era kwa ekipe ya accessive mas kambile vinge tirhi hi zona atsemba bya ku ka Abdelgado a ya ti preparare ntao hi nawu hi ta nghena hi joga kaya a ntirho wa hina or a objetivo ya hina kungena hi ganya jogo
1: kanileswi a mfumo wa provinsi ya Nyembani wona wu nga ni responsabilidade ya ku amukela mapalasina lawa wu tshembisa ku a xikarati lexi xi ta ve xi hundziwa ku fana ni pista 7 December ku na ni makungu ya ku chela michini leyi yi ta nga koka mati a ku ve mahuma ndzhaku kota ku matshamelo ya xikhati ma wa leswaku a vula leyi yi ta nyima kuta ve makunu ku omiselwa hi womumu leswaku makunu kuma hiwa leswi fanela kuma hiwa ku nga ku tsaletela a mindzhati laha va ta nga tsuma kona a vanana hambi lava provhinsi ya Nyembani zva swi kota ku va tlhela va ya tilongisela lomuyani na mapalisana ma nga se sangula ku wulile angwamangulu wa provhinsi ya Nyembani Francisco Pagola loyi a wa zihlanu loyi a vitanileku chikwata choke cha provinsi ya Nyembani vorore va chukumisi a komisao tecnica provinciale hambi ni vabeli a ku ya bulisana navo a tlhela aga zvakuga navo navanyikatamo lezvako vachikala kama jogos escolares navatiili hambe nekuvalakanya kuvakombekisa yoke provinsi yenyambani kumaloko vafanele kumhazvo chan

0: ayini kale chikati katirisano wa switichi leswinharhu mapodcast na inyambane na isukela lomu inyambane kuza giya kun'we
1: kusukela ka sweswi mugqivela ni sonto miyano yitikwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
2: inyambani gaza ni maputu
3: Matimu ya kuhanya, usungukati, tautomi, ukenyata miri, ni magela manene, nakunga choti uchenje.
2: Usiku usiku, lizalisha.
1: Radio Msambiki, azongeni katiko.
0: Hakuna ni hii Radio Msambiki, msorish provincias ya Inyambane, Gaza, ni Maputo na hitaku nilu ushashmetu wa materiala ka achipazile cha usiku. Ganya mungu kelonga kikale tavihita mnyikati simu hiku hambanyi sela. Kale chikati tisimu ta vachai watu kwenye Msambiki ni matiku unzi hii. Meya noite ni 30 minutu jita mnyika alongoloku wata magela manene. Hinzako hitavi lukustaku umawara jita mnyika mahungu. Ay mahungu kalilisi ilongoloku walhamadutene. Hinzako lokustako umora ni 30 minutos mabolo ya chunga chau siku hi 2 horas kutave kuflat kunga kasi hakombi sana hita mahanyela la chikarika ngangu sati ninuna hi 3 horas tave mchela ngoma ya viki hinza ko lokustako 3 horas ni 30 minutos shaula hene cha esen hi 4 horas ni 30 kutave uchenji ga spektaklo 4 horas 50 minutos que David Salisa e se a chica na tinha de se levar na color lavado simamisa ni mitiro makun lo hiona chamento ka usiku le gani mungu kama na mina Armindo mas singe na rufina mundao hiumbrigene kare mina vela awings le gine ne

0: Radio Moçambique, emissores provinciais em Abangaza, ni Maputo, Watizwe, Hikwalakaungana, Hitimekelwe, Himagezi, Seno, a Inyambane. Kanilezi huyila, na zi tsamisile kuchilezi, ingawula lizako hina hilomu katrisano wa usiku.
1: Kusukela ka sweswi mugqivela ni sonto mi ya no iti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
2: Inyambani Gaza ni Maputo.
3: Matimu ya kuhanya usungukati ta utomi ku kenyata miri ni magera manene na kunga choti uchenje.
2: Usiku usiku lizalisha
1: Radio Msambiki aizongeni katiko
0: aye nika longolo kwa tama gela manene
4: mabela ni vutomi byinene
1: nongoloko ku wona u tiveka ta makumelo ya vutomi byinene hikola ka madela
4: dana indlela yinene ku

época hi xikutukezi wange i tirhisela edad kambe a tirhisela edad loyi se munhu loyi se nga kokwana wa hina xiyimo xa wansati kumbe xa wanuna a ku cinci nchumu loko o za u va tirhisela edad u va ka ntanga leyi ya wukokwani leswaku se u kulile endhawu se loko u kulile ku fanele ku va u ve ni madyela lamanene a ku kula a swi le ku hlaya swaku se a wu fanele ku va u dla pela au contrario ni nga hlaya leswaku u fanele ku va u ve ni madyelo lamanene lama nga ta endla leswaku u kuma a matimba ni ntamu wa ku u ya mahlweni hi ku hanya hi kha tidzumbanyani min'wanyani a ha ya masin'wini min'wanyana a ha kota ku khoma lexiyani lexiyani maxa a madyela loko a nga li manene swilo swoleswo swi nga endla hi loko swi ku tlhelelisela a ntshako u nga kumi a ntamu ya ku u tirha leswi swi fanelaka ku li ko ni nga hlaya leswaku a madyela lawa u fanele ku va a kokwana wa hina lweyi wa ntanga leyi yi se yi leheke a fanele ku va a dlisa xiswona a fanele ku va a dya swakudya leswi nga mitamu nyika ntamu swa ku fana ni mpunga huxa a dya a mitsumbula mihlata a munhu lweyi a fanele ku va a kumeka a dya matsavu a matsavu ni hlaya hi xiyimo xa makhofu tinyangana makhapa matsheke magedlele i swilo leswi a fanele ku va a tatana wa hina mamana wa hina lweyi se a nga ka ntanga leyi yi leheke a fanele ku va a dla a tifejawu a fanele ku va a dla tihlampfi matandza a fanele ku va a dla nyama i la ka nyama ku ni ku a mun'wana a nga dli swa munhu wa minenge mun'wana a nga gi swa minenge mbirhi masi a lwa a kotaka ku va a dya hinkwaswo a fanele ku dla ni ye lweyi a nga ni ma-restrictions kumbe a ku pumba swin'wana swa ku a nga fanele ku a dla swa nge swo swi ni swi hlayeke swa ku a wa dya swa munhu wa minenge kumbe swa minenge mbirhi a fanele ku va a dya na yena swo swi a dlaka swona naswona swi ta n'wi nyika a ntamu a rhandza ku va a phuza a leti la ku hambiwa hi tihomu i swinene swinene swileswo swa n'wi nyika a ntamu i fanse hi fanele ku va hi ve ni ku tiya leswaku a munhu lweyi a leswi a dlaka swona kokwana wa hina i swilo leswi nga na mavitamina swi n'wi nyika a ntamu a fanele ku va a nwa mati a vuvuliwa hina lweyi hikusa a loko u kula a la ka nkolo la u kumeka u venga u pumbeka a ku ve ni torha hi xin'we xin'wana u kumeka u nga na torha la ku rhandza ku nkarhi hinkwani n'wana u nwa mati maji wa fanele ku va u nwa mati hikusa a khalabyulu wa hina lweyi loko a kula a muzimba na yena wa khwanyala a kumeka a wondza a mati na wona ma ya ma pumbeka hambi hikuva a famba a xikoti ku xixiteni a kumeka a pumbeka a mixixito a ku va a nga ku xixiti hi ntamu hikuva a nga phuzi mati se a fanele ku nkarhi wun'wana ni wun'wana laha a tshameke kona kokwana lwa hina lweyi kumbe a ya masin'wini a ha gwenta ku a ya masin'wini kumbe a kota ku va a tirha swin'wana ni swin'wana a fanele ku a ve ni xibodhlelana xa mati nkarhi hin'wana a fanele ku va a phuza mati swoswi hi le nkarhi ka mafruta ya nkarhi hi nga nkarhi wa malaranja wa matanjirina a fanele ku va a bumela hi ntamu a mafruta lawa leswaku a kusigira ku a kuma mati lawa yani ya ku ma ta n'wi pfuna ku va a muzimba wa yena u kumeka u ni ntamu u kumeka u nyuka i futhi a dye ni mafruta man'wana ya ku fana ni tibanana masana swilalasi loko swi kumeka swiketsa na hi le nkarhi wa swona wa swiketsa a fanele ku va a dla leswaku swi ta n'wi pfuna a tisenge na tona ti ta n'wi pfuna a ku va a kumeka a ni mintamu i swinene leswo i futhi hi hlaya leswaku aka kokwana lwa hina lweyi seraki swa pumbiwa a ku va a hi ku hi fanele ku hi mu pumbela a swakudya hikusa se a kulile e-e a kokwana wa hina lweyi a nga pumbeliwi swakudya loko i li kokwana ku a kula na ni matimbeni ya yena xikwembu xi n'wi hlayisa a nga na mavabyi ku tala ka wona loko a nga na mavabyi ya matesawu kumbe madiabete a nga fanele ku a

0: kumbeliwa nchumu swa ku afanele ku va adla kumba hlawuliwa swa ku leswi anga kula afanele ku va adla leswi ni leswi a akokwani wa hina adla hinkwaswo kasi loko hi ni kokwani loyi anga na mavabyi ya matensawu loyi ina aka swakudya swa yena hi fanele ku va hi pumba a munyu a mpoda adla swakudya swa munyu nopoda adla swakudya leswi nga na munyu hi ntamu kumbe swakudya swin'wana hambi ho va tinyama leti ta makonserva ti konservariwaka hi mitimunyu a dya makaldo a makaldo mani munyu a fanele ku va a pumba swilo swa ku fana ni swoleswo a loko a kokwana wa hina loyi loko madala wa hina a ni ma-diabetes hi fanele ku va na yena loyi na yena a ni ma-restrisosa kumbe a ni ku pumbiwa ka swin'wana ni swin'wana leswi a fanele ku va a dla swinhlayo swa nge swakudya swi nga na wulombe hi ntamu mati kumbe masumu lama nga ni mati hi ntamu ma-refresh kumbe a nga na wulombe ni hlaya hi wulombe futhi leswo a hi mati ni hlaya swa a masumu a ma-refresh lama nga ni wulombe a macana ya ku tsokotsa hi ntamu a fanele ku va a pumba a kokwana leyo ni mafuza na wone a fanele ku pumba emagele ya mafuza hikusa a na mavabyi lama fanele ku va a swilo leswo nimpodzi swi nghena hi xiyin'we hi ntamu swinene kasi leyi hi leyi a nga na ma-restrisonge ya madela se hi nga swi endlisa ku yini a ku va hi lulamisa a muzimba wa kokwana wa hina leswi a loko a munhu se a kulile swa nge se a lomu ka wudala a wa pumba apetite a nga rhandzi ku dya a magela ya kona ya ku endlise swoleswo swoleswo se leswi swi endla leswaku a muzimba wa yena wondza swi endla leswaku a khwanyala muzimba bya hina kota tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vona leswaku i ncini leswi hi fanele ku va hi swi endla leswaku a kokwana wa hina loyi a nga kumeka a khwanyela muzimba kumbe a wondza hikusa a nga na apetite la ku dya madyelo ya kona se a ntsuluka va xin'wanani a dya swa wunyamanyama a dya swa wunyaminyami a swi twisiseki leswi a magelisa ku mi phamela leswi o dyaka ntsongo a tsika a tshama nkarhi wa wunyingi na u nga na a nga dli nchumu hambi u ya mi vekela xa ku a khoveta a ta teka veka a nga ta dyaka nkarhi luwa a ta lava ku dyaka nkarhi wa yena ku va a se a nkarhi lowo se swo honeka se a fanele ku va a munhu loyi ku hi vona swaku i ncwini leswi a fanele ku va a tshama kutsongo ha kutsongo na a dya laha tshameke kona loko li vhovhaku hambiloko lowu wa va vhovhaku wa se a ya a ha tigwenta a ya masin'wini a ha tigwenta ku a tirha leni swa la kaya masi a fanele ku a ti nyika nkarhi wa ku a tshama a dya a nga tshami a dyambu hinkwaro a nga dyi kumbe cima a khwevacana ni mixo a te ni madyambu pura kuma a ku a tlhela a khoveta a hi swona swoleswo a fanele ku minkarhi yin'wana ni yin'wana a fanelela ku va a dla i swinene swifutsifutsi hikuva hi prestara atensawu hi ntamu ka vhovhu lweyi ka ku va hi bekisa emagele ya yena loko se i ni vhovhu wa ku se hi pela hi kunene se a tshamile ni la se a kulile ala ka nkolo la a ka ha koteki a ku va a dla hi fanele ku va hi gaya a swakudya swa yena hi fanele ku va hi swi gaya leswaku swi ta mu facilitara a ku va a dla a ku va a nga kumeki a kumeka a nga dli nchumu hikuva a nga swi koti ku mita hi ku kadza veji manje a kulaka a ni tangana yona iya ala ka nkolo ko ya ku pfaleka apetite la ku dya a nga li kumi para a minta swakudya leswi a swi kumeka para a ncakuna yene a kumeka na na wulolo la ku ncakuna para a ncakuna swi kumeka swi mu karhatela se hi fanele ku va hina hi mu pfuna hikuva hi swi gaya swakudya leswiyani kumbe ku swi gindletela hi nkombe a ku va hi mu facilitarela ku va a dya a loko yi li tinyama ti fanele ku va ti wupfa hi ntlamu swinene a mpfunga na wona u fanele ku va wupfa swinene para leswaku a kota ku va a dla a kokwani lowa hina lweyi hi ncini leswi hi fanele ku va hi xevhitara kumbe hi pumba a ku va hi swi yenca hikuva kokwana lweyi a nga dli purukulomu vanyana ku leswi ku ma nga swi zandzi leswi a hi humeni ka swona leswi ku uma anga gilish, ai humeni kashona, kumbi yena rangana kumile shinle shan shilav, shinili sima shinene, akuyini, akuva hitsutsumela emtirho wa Sawudi, leswaku hi ya n'wi vitisa kumbe hi ya hlaya ku ya kokwana hina lweyi anga dyi swa wukazi anga dyi swa wukazi wa swi vona se leswi va ta hi nyika yini a ma-orientation leswaku hi fanele ku va hi swi endlisa kwini hikusa hina tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vi ni papele la muti important ka mukhalabyi lwa hina lweyi kumbe ka kokwana lwa hina lweyi leswaku hi n'wi pfuna amadyela hikusa yena ha yexe se ana a nga ha na nkamani ku languta swakudya ra yena se swi helile ku vipa hina a swi se hela ya ha mu lava kokwani lwa hina lweyi hi ya la ku mu lontsovota xa swi na lisima ku loko hi swi vona swa ku a wa ya lisakudya lexi a nga xijuli u kumbe hi vona leswaku lexi loko a dya xi nga n'wi hamba mali hi fanele ku va hi tsutsumela xibedhlele hi lava emutirhi wa Sawudi hi khanela na yena hi mu tlhamuxela leswaku va ta kota ku rentara se hikwalaho ni ni ku khensa swinene a ku va ni kumekile lani na n'wini a ku va hi kombisana xin'wana ni xin'wana leswi hi fanele ku va hi pfuneka ha swone a ku hundla a kokwana lwa hina kumbe ku hlayisa a kokwana wa hina khani mambo
1: ku tlangela hine dokodela loko u koti ku va u tsundzekela leswaku u hi nyika a vutlhari mayelana ni mahincela manene hi ta madela ya vakulu va vanhu.

0: kunwa mati hi ntsengo wunene, ku dya swakudya swi nga ni ntalo wa mavitamina ni ku tibekisa hi laha swi fanekelaka hakona hi leswi nga ni lisima hi swiyingeliki swa nga mintswatsiyo ku siku bya namuntlha. A ku va munhu a li ni ntanga ya ku tlakuka, a swi hlayi leswaku wa siveliwa ku dya xa nchumu, a nga va hi loko a kazatiwa hi mavabyi ya ku kaxa ya ku mu sivela a madela manene. A hi hlonipheni a swiduhati sweswo, hikusa naswona swi ni ku navela ndzeni ka madela, kambe na a li mfanelo ku va va hlayisiwa evuton'wini hi ku vonelela ta vutomi leswaku hi bekisa a madela manene yavo. Kutani nongoloko wezu u tlhasa vugan'wini, mawaku loko hikola ka wone u koti ku va u kuma a vutlhari lebyi taka ku seketela a ku hlayiseni ka vakhalabyi hi laha swi fanekelaka hakona ndzeni ka xiyenge xa madela. Vavi na wene, Victoria Sithoi na Tomas Bruma.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela.
2: Bana
1: hi ndlela yinene ku

0: bongile leloka sa lese e o maora sa re ngana kohia ka mabula matuteno ntsipleginene.
1: Hello silimuraza mkisete college kati usiku ligiga nyamukha wazina kota tolvati lahanzi Armindo Masink zwinguna Luis Batista ka longoloko wala hamadoteni mati swe amadota loko muzwona lenze zwona akho valorwa hemikumba madana ila kumba ri ndo lenze lududumela ho vula lezo la ku akuna chima vika na legi makuno hitalo sala he uchenze ga Dallas Malungelo loko adata ku tira pa drown a segredo kama hinga gangisana lo wena utepa zwamina zwawena zwamina makulu nyamukha selulare zwimaisa kuyini ha linyikane hiku yini Dallas Malungelo tira pa drown.

0: Kibongile Luis Batista hi uchangile ke ga Dallas Malungelo jaga khongyana lomu a dropen ga inyamban loko gita gita kucha ku satin nuna nga vanga fihlelani michumu kunga oneki afihlakalo loko a foni ya munkhana yivitana anga hikola ho sohani wa swikota wena nuna kona kutani satwa kona akwamukela ula ula heko mupepili moyeni la kupepiliwe kula moyeni autom hilgia golongolo kwa kifamba la kula vikileko makunu ama dota yami nasema chikele na machikele kota nzinga ula na hinga sizwa lisimu kwa hey, lenzo na kula vanu hekubo hamikumba vanu hababu hanga vanu filingala mikumba ama goru magoru azi anga ke he ula lahaba ba Messias Manuel Luis Nicolau zwinwe na Maria Susana lawa hiwa na madota yamina kota toloveto la radio Msambiki kasi kugimwe nigingwane gawazina hingeswe hloko mhaka hile yifambela nako ni kuti lamulela ati mhaka avaputukezi vale I justisa privada justisa pelas propres mao hatuka hezo zwa kwa lumuka mahungu wako justisa banyana vakumele munu vale isharili vadele huku vanu mukuma na mahazobiha tumwantika tahiena nga mahazobiha zobiha amunuga vadele hekwa la kukala hinga lavi kuzwa lezozo huli luwa kuhinga tishu shele ni timhaka hahoche makunu gipe liluba mesiashe
1: Kipelele baba Masingi Zilo sela mama na Maria Susana Zilo sela mama na Luisa Nicolau Na baba Luis Batisha Ni wakil wa ingisa tevara di Musambiki Lava hizu wako akamalo Hingu siku ginene Ni wu ingisa di ginene
0: Hibu ngile Luisa Nicolau Hoye hoye kipelele
2: Hibu ngile koko kipelele Afuka hina Lo sela yewena kwa lako Kwa nzukwira
0: Nicolau. Maria Susana Mkumba.
3: Awula ulina nungulu hina tiva ku chikatile chikatsha moya li chicha kwetile kani lezi nungulu ine helimati ya
0: ine helimati
3: ni chiramchako
0: na zvima ufenze kwa le hangeni nyano akama izungula ku vhola hiko no sangula ku
3: mhumu sangula ku komela
0: ba mesiye pho ndizokuna nezve simwa simwanyana le majongweni ya zoi
4: ba masenga zva hawula uleke
3: o tsawelela
4: zva hawula a mate mana ma hiku khulunga loko uma hiku nyima hiseno hehla zeno u tshiwa kholumu ya masengweni ka mina limu ya kokhi limu ya kala le
0: akone ke chimu
4: kone ka mari ma hiku pa amane nje loko hindi vangana lawa eh amate amate ah la haya wakona la chikara nyana la kala le ka lwa lumwe kwa kelmu ya kamina
0: no kombamati
4: no kombamati
0: atimbe uti miti
4: wili manja cha humbe ahi maheleko kota libanga ula kukata a dzandza ka hombe nguvu giti gita hungula porque loko kwa kumekile basi ya moya a zvemangana zvokhena zvihwelela hasi kuata kumeka ndlala ku kula pimo bukati sinya kutala kata ona tiwa womile kula mati tinga makume mati a misava yona we wavilela mati nga kume mati ina hina vanhu vakona na hina wehu avilela mati nga kume mati
3: matshwani
4: hambe kwa lo matshwani pra ku zwikota ku huma zwigiwani tenge kuva a vula ina jale zvata chukwata nyana kutsongwane kutata kona ku aku hisa loko kutako ne ku vhumaleka zwinwani ma zvita hive vukela kutsongwane hi lebyi zvibonga ku ka zwona kazo khile zwinga yihumelela
0: zvimanga manga na lero
4: ah zvimanga zvita chukota nyana hambi uta moyo uta juja zvita sala zvya zvakana nyana pelo menje vanana no na vatatela kwa lawo
0: vata kuma kurela kona Susana zvikwa amidimwa limwa ya pepa nayo nawo azvivulani zvita zvitavuna nyana kutsongwana ikupefela kwa amidimwa le ipepa kwa
3: zvavuna nguvu kambe lezvi yingana hambi loko yi xanisile hi ku hitela ni chirami maji yivunile amamanga matakula wavilela ko hikukani mata popheka hi ku vhumala mati maji je makumile mati
2: amidimwa nayo nawo we wana ke
0: tsigezana
3: ambe zvitsangi lavo rhandza zvitsangi lomintini ya zvo saseka azvipfaka pfakana zvivavala kupukudzwa
0: tikona nifake zvikanwa khavanyana zvikoma
4: kwa
0: vhulele ha ha
3: ha ha zvito mahere
0: kalavo zvikavakata makuru vangasalela ndzhaku pe makuru vakatekeni
3: makune henengo vori makolo mumintini zvezvi zvichatimwa ngajana zvasaseka
0: hibongile ku tiva akupelisana loko ni majela ya kona ya masikwana layo ya tivula makunu hlokumhaka
3: le aperitivo
0: ya aperitivo izona ah emotiva sao lo
3: kuyikhulile izona
0: ifela ku fula zwifuva ni wongo kasi ha zwikota ku nghena ka hlokumhaka ya hina hlokumhaka ya hina ifambelana ni ku tishushela timhaka ama sikwana lawa zvatala ngofu ku zwala madlota mina hambi ni ku zwiona lomukati buka kusukela maputu kala rovhumu kutani kusukela zumba kala indi ku atikweni kuhena nga musambiki amhakele ya kutishushela ya tisa chikarato hiku chinwani chikati hi tishushela mhaka kuve ni loyi hi muthetisaku chinwani chikati ha yena anga vanga chimexo lexi hi muthetiselaku chona hi van'wana makunu hi ta rhanga hi dota misiya kasi ha gondzisana hi mhaka leyi ya ku tixuxela a mhaka atulweni wa masiku ka leloko a swi mahisa leswo nyamuhla va la swa hasisi ndzi lava xifuva xa wena va misiya
4: ndzi bongile ba Masinge ni ku bonga ka vokhela va yizwaku a mhaka leyi hi tanga dokadokisana ha yona a xikhati lexi ya nivusiku impela hi byona hikuva nyamuntlha byi kaneke swi zvinyingi lebyi vekiliweko byi felaku ku wonelela mahanyela ya hina ga wumunhu ni mahanyela ya hina ya hava kasi hi kota ku va hi ni hanyela ginene eka tiko leki hi vangiliweko ka gona kasi hi fela ku va hi hanya hi ku zwanana atolo hi wani leswaku loko munhu a goha o ku twa ni ku swa ku mesiya i gohile hi wa lava tokhi tindlela ku muxuxa ha tona konza a wula ku ina ku tala ka vona van'wana va wula ku ina hi ku za ku dawa hi ku biwa kutani hi ku xanisiwa ko karhi maxinalo leri kutani loko ndzi pfumela va ta ndzi ponisa va ta ndzi tshika swi kha swi nga sisi hikuva a tsayisiwa hi kona loko a pfumela ku inva ku u hlwelile ku pfumela and down te ku tsayisiwa leswi nga hlwela ku pfumela para ku va hi kota ku ku khatisa vanwani ka mikama ya koyo leyo va watizana ha mi vanhu lava rhangelaka ku la ku tsayisa vanhu lava gohako hi magohela kutala ka wona ku tsalangana ka wona manje nyamukha a zwikaneke swi zvinyenge zwi lebyi vekilweko ka siku utisela munhu loyo li kumeka lesine ni ga lebyi va muhutisako and town a tsayisiwa zvingata tsakisa ka mina zvingata tsakisa ka munwana hekuva ama itsayiselo a hela ya ku ada hekuva igohile kuna ni milawu leyi ila itsalelweko ku loko munhu akwile chokari ifanele kuva ahakela aresa yokari ahakela ka mfumo ahakela ka nwinyi loyi agohelweko andawu hile zwivekilweko kasi zwikota ku vevukisa ahanyala ga hina nyamukhelebzi hina ni fanele ku loko munhu anzi gohela ndzi tiva ku ya ndzamukechara atata tekiwa hila vala nzele la kuna wakona vaya wa mutetisa vaa loku atitisi wila kumeka kuigo hile inanifanila kuwa ayaveki wa lumu kachika hila lecha fanila kuwa atamaka jona konza akamaluya anganye kwa wona hemufumu akota kuwa aya anga kele ya huma atata pinda hina lava hiku kuwona kuhuza hikwela aja uchukwa na hiku vanziba zitsayisa amun'wana uya uya mutsayisa wena hi ku bayiseka byi leswi u nga byi xava u leswi u nga byi kuma hi kumela gaku muni muni ni mahamba ni le makumela byilo byakwe endaku ku nada ni nge luzi mina kuva ndzi muteka ndzi ya na yisini ya ku hlwela endaku ndzi khoma ndzi yiba o kutani ku daya byi ta vita cukisiwa swa kumela ku a hi yena bya ha karata byi ta karata ku va mina ndzi mu tlhelisa a wu ya ta hanya hikuva xa ndzi dele endaku i chukwana ku luza byitsongwa leswi ndzi nga nabyo maxi munhu a hanya hikuva i ta simama ku hakela resa ka mufumo i ta simama ku hakela swin'wana leswin'wana leswi lavekaka ka mufumo hi nawe hi ta va ni ku hlangana na hi munhu loyi loko a tisola a tiva ku leswi a nga maha i no goha endaku leswi swi vahaka ku hi ka minawu leyi nga kona nyamuntlha swi kombekisa leswaku hina ni fanele ku va hi tiva ku tsetselelana kota a mhaka leyi nga siyeliwa hani ha Jesu ku tshamani hikuva mu ve ni lirhandzu a munhu ni mun'wani munhu mukota kuva murivalelana minandzu ya n'wina
0: hi byona magezi yo sungula ya dota ka hina Messias Manuel tazwa masingalakati na hi ta sungula ku ha Louise Nicolau singalakati leki ga zukulu wa mina hi ku yini hi kala ku hi nga yina ku timisela kasi hi zwa hi ya kuma a tsutsu wa mhaka leyi gwekileko yi goheliweko hi Masingi kutani yi goheliweko ha Misiya kutani ha Louise kutani ha Maria Suzana a ku ne dzo khoma ndzi tsayisa zwiswi ku tsika ku landzelela hi ndzhaku loko ku ta landzeleliwa ya ha tsumbula ku ba Masingi Suzana utani Misiya xaputani Louise eni u tshakatelwa hava
2: bongile kokwa loko hundzi nyiketa mhaka leyo so ke mina lexi ndzi xiwona hako ka mhaka leyi a wu bihi ka hina vanhu hi kona byi kulileko a lirhandzu ka hina vanhu a laha hi kona hikwalaho a munhu a byi vonaka leswo loko ndzo mu hakisela lweyi ndzi ta nghana ndzi tirhile a tika ku landza leswi munhu gayani a nga tshuka a phazama o futhi a nga phazamangi a yena hi mun'wana a nga wona yena loko a mu kumile a ku ya mina para ku va byi vona lava vo tala leviyaku leswi ndzi zangarile alamula hikwalaho hina lexi xi lavekaku futhi xa hombe ngopfu lirhandzu hina vanhu ve ni lirhandzu hi ku mi vona ku gaya munhu hi wona wena hi ku loko vo mu piwu a li mhika va kuma vona ku piwu wena u ta wona xiwachikati wena u ta minya wa ku tluva nga guwa ku tlula gaya leswi vulaku leswaku swilo leswi hina vanhu hi tandzuki vanhu ha fana na hi ve ni li hlabya mbilu ya ku loko mina ndzi onhelwa ndzi landzelela timhaka i hina ha swi tiva o ndzi ku mina ndza swi tiva leswaku ku na ni ku a swin'wanyana a tekiwa hakunene a heleketiwa leniya hosini loko a tekiwa a heleketiwa le hosini a ya ya wulawulela lisini lakwe ku ya kumeka ku futhi a hi yena ndzi ku n'wema ndzi ku a ndzi hi mu heleketi tolo n'wema ndzi ku hi mu wona ku ha va mu tsikile luya kasi ya hina leswi a ha va heleketi kambe ta lamula swi goheka kwalaho hi ku wena a wu landzelelanga a wu yi tivanga a nhloko ya mhaka a nga yivanga o a nga gohanga maxi mina ndzi ya ndzi ya tiva ku a hi dayeni hi kota lweyi loko wu mu nyikela leniya a ta wuya makuloko kwa mina exi a lirhandzu hi lona li lavekaku ngopfu ka hina vanhu hi tivana hina vanhu ku hi hina va mali a wu mu vangi munhu wena wena hi wona u nga tswala munhu a munhu wena u no nyikiwa hi xikwembu a nga nungungulu u tiwula ku hi wena raro pro kota ku mu hlayisa a kula maxa hi wena u nga ma ina futhi kona a yi tivaku semendi leyi vatlaku munhu hokeni ho hlamala hambi mina u vona ku cibyalana cicinyani ngo xikongela a manziku hi luya wa famba wava wa mona ni ku kula wena maxinyamuka hiya hi ya wulahe ku yena hina a vanhu hi ta lamula hina u lamula kota mani wena
0: Hizwana, hile imaka kuneni utalamula kwa tamani wena. Hitiwa kului alamula kuhinu ngungulu kutani minaulei vekilweko hiuhosi. Maria Susana, mkumba, chikarato cha hombeka mina. Kani cha kukarata na wenao. Loko wakoma munu wa tsakatela. Niva nana waya kwa lae. Higunzisa ini, umanzi kumuni wangwana na gaya, umanzi kumuni watiko higilabako.
3: Mina chosangula nzilava kubonga ama gizi ya madota kuluni. Hakuwa wawulili zilu za hombe, wakumbili lima buku eni, lukuku hile buku eni kula wake kurivelela. Makati mangane, set,
0: lezu. Kano makumini mambiri, naupika ikano makumini mambiri.
3: Mambiri, ikunga setenta vezish.
0: Setenta vezish set.
3: Setenta vezish set. Iwula wula hile buku eni. Makono hila kukulela yini ana ulu uli wako hemitsalu yobasa. Hakuba amoni luka aku gohele. Luku u alakanyaku iku gohele. Unga mutu tumele kula kumufumbu telo, mudayetela. Lanzele la timaka. Tia tia chikela lako aku amoni lui. Umu alakanyaku iku mahele liri. Zungazu kota ku wala kanya ku hiena kuwe ahiena. Kula kuwe ati maka luku ugoelwa himunu. Uti yisa lomu tileweka kukona. Kasi kuzatia tia chikela tishushiwa. Jita kumekilisha ku amunu lui. Kuneni. Luku humu fumbutele. Ita ula kota lisanga ula papa emesiesha. Ako himina kuwe na ahiena mbo yangwani. Hikuza chikumba kushani seka. Makunu. Ati maka kula kuwe hiti isa lomu tileweka kukona. Tila nzelelo na hinga bangi munu ya. Na hinga shansanyo munu ya. Hina watrali, hina vanu kutika watrali soe. Vanu lava ileku. Bazi lava goheliwa, luka goheliwa. Ateka nivana na kuinyamu. Kutanzitiva, mina nivana na vamina. Ugonzi saini anaula hakaya. Kakuwena ukauka munu ya ikumubungu tela. Ukelu dela vanana, akuvivo nao, babungu tela munu luya. Ahizona zilave kako, liru zilave kako. Hinga tirise ni mitamu ya hina, aka munu, ailanzelele nitimaka. Lomu tilave kako kona kulanzeleliwa, kasikuwe ya ya chikela. Hizo atisini, kasi lavavati wakukushusha timaka. Vata munyika nsayisu, lomu ulave kako. Kasiku yena, kani kuya chama kule chika hilini. Masiku yako, lawa anganyuka kasiku luko, au aya chama lene, hati gunisa kukasinzu, wama hela yini. Wawea hilini, na himu nuluwa himu nene, afele kukukela, ata higunisa luko, himu lanzi wabuko, ata tiva kungayeni. Kula kwa kunzi tetelela, ambilo kukwe kunzi maili rukari. Zima zitetelela.
0: Ati sola.
3: Ati sola. Ati sola.
0: Ati sola.
3: Ati sola. Aa zitika. Makune hinga mahini. Amintiri ubia. Himanga ya hina. Ailanzelele ntimaka. Hinga kela hina. Hiku mananzo hikuwe. Hishani sile munu luya. Kwe munu luya. Angana nanzo.
0: Madadami. Mutingalo. Le buku nga gafumu, buku nga nungungulu, zonke zikona. Munza laka nisa buku nga nungungulu. Jesu, ate unga mahi, kamungana, lezi
3: ukalakunga unga zilawe kumahiwa.
0: Unza laka nisa laha Jesu, mama nga yane wa usiku, anga higele gele, luka ilati komba nga nungungulu. Makuno akhonwa mamani gaya aiswa ka Jesu aku mamani loyi wonke vavanona vala mugangeni wavativa makuno ifanele kufa ku phokoshelo hi maribye Jesu ange loyi azvitiva ku aku anga si go how to ngwini gakwe a rangi hi yena ateka aridzi agichuku metela mamani gaya ina anzi yalo ku anga go hanga wa go chiguwe wa go wabomba anziyali makulu kangwina munge a dawe hiko igohile loya zvitiva kuku anga si go how to mwini gakwa a rangi hi yena ataka aridzi akuchukuchuku lahayane muri munwana sholo sholo sholo sholo
2: ahangalaka
0: hiku zwiwa ko na mina onza go haba misi
4: ena leviane akunga hiku mahela ku chusa ahanyala ga ku mamane gaya manje iwa mahela zwa ku mamane gaya nga ativa ku yenawe igohile anga tshuki o anga pindi kuva ateka hanyala ligia proke azwone ku igohile vothe vagoha manje leva zwilava ku anga zwilava nwana wa nongongulinga Jesu awala letswa ku munhu loyi ativa ku rivalela loyi agohileko yena u loyi agohileko anga landzi nkela leya ku kha ino chusiwa letswa ku ateke hanyala ligia hanya hago iwa mahele letswa ku afela ku titiva ni ku tisola akwazwa zwinene hiku mahu nene kuhunza kuteka angela liya hanya kwayo
0: leswi nge Luisa Nicolao ha swi pimisa hina hi ti xuxelaku mhaka ha hoch lomu migangeni masikwana lawa lomu Mosambiki tidyondze ka tawula le man'wana matiko lomu kaya Mosambiki lomu Nyembani hi ti xuxela ha hoch ha swi alaka hi leswaku ha swi pimisa na hina ku ha tsuka hi goha
2: kutani ndzi u rivakelwa manje leswi u olekisaku swona swi vula leswo a hi alakanye hi swi hoxa kule ngopfu ku fana ni sweswi ndzi to khansiwula kambe ndzi ku hina lexi vangaku ngopfungopfu kambe hi ku kala hina hi nga tivani ku hi hina vanhu wa wona Jesu a yi lava byela leswo hi yini hi ku hi yena n'winyi wa vona vanhu lavaya ma ku no hina ho maha mae a hi byi tivi kambe ni swo kokwani Mazinge i munhu a ku fana na mina ndzi nga munhu mina ndzi tiveka lomu ko hi ku lava ku daya kokwani o gayani ni gayani hi ku yi gohile mina ndzi zanga ndzi goha xa leswi va nga ku teka ribye u vala hi wena hi ku wena u se goha xa ndzi tsutsumele yini mina teka ndlela ni teka leyo famba gaya wa tsema hila wa tsema hila a hi leswi a swi tivaku ku hokeni swi gohe maxi loyi a tivaku swigoho swa munhu ni mun'wanyani eku hanyeni ka yena i xikwembu depoje hi teka swivonho leswi mina ndzi hanyaka hi swona swi kaku swi nga va tsakisi vanhu va na ndzi heleketi leswi lombaku ku ya lamulo wa kona ku nga lomu ku nga veketeliwa hi mfumo ku kona hambi lomu makerekeni ku va kona valayi vavanana lava swi gohi lowu wona lweyi ako lweyi a ndzi yivele yiniyini ya mina lweyi ni ta ba lweyi or swi ku chakalachakala basi ku ni milayo ya yinyingi nguvu yi nga veketelwa vanhu vo pura ku va khingakhinga u tombileke maxe hikwalaho ka ku hina vanhu hikwalaho ku hi nga lavi ku pimisa ku hi hina vamani hi ta hi kwihi hi ya kwihi hi nga wona mina ndzi yaku ndzi ya byala mutsu wo bava ka vanana va mina a ku ve va khomile khokhokhoseni ya a yeni a vanana na vona va ni misinga ki xingirixingi va lava ku ba u ba yini wena u mi tiva na ku tekele yini wena leswi u nga n'wanana wa mutsongwana a ka malowa nge guyoguyogu ya ku ti gwihi va ku wava maxi voke va bile munhu
0: a nga ha kumeki wa ku sala wu vona laha
2: a nga ha kumeki maxi hi dayile munhu okay ha xi tiva futhi lexi a nga teka munhu gaya ha xi tiva lexi a nga goha munhu gaya wena ke swini u nga goha u yile ya wela kwe u kombele rivalelo ka mani loyi u nga mi vonela kokwa hina a hi nga pimeni ku hi tigondzisa hina vanhu hi ya kwihi hi ta hi kwihi hi lava yini
0: swi karata yini Maria Suzana Mukumba a ku loko hi kuma khokhokho kutani mun'wana munhu a gohileko a ku hi tekela ku mi teka lahaya hi ya le wu hosini naye loko a wu hosi ku nga hi kona laha wusuhana hi ya naye le wu phoyiseni zwini zwi karata
3: kunene a timhaka leto ta dzuka vanhu va ku swi karata hi ku ve loko ndzi khoma khokhokho ndzi giyisa amaphoyiseni amaphoyisi ndzo ndzi chikela kaya yena ona ndzi landza makono hi lexi cimahaku ku vanhu a hi ku mina ndzo swi sekela hakuva a ndzi le ku sekela swilo swo karata swo male ka ku bihi hakuva loko ndzi maha swi a wu bihi ndzi daya munhu loyi hi manga ya mina loko a ku fani ni ci wanhu caku ndzi tlhela mina ndzi ya kuma atansa yiso wa hombi nguvu hiku ndzi nga daya munhu lweko mina andzina nawo wa ku daya munhu a munhu daiwa hi muvangi wakwe a hiyeni lomu ka kulamuliwa loko vona le ushusheni dziya muveka va ku khela ya kaya loko ndzi chikela kaya na awuya andzina nanzu mina porque ndzi ndzia hengeleta timhaka ndzi wana ku hina hi nga xuxeni kunene hi maxuxela yo daya hi maxuxela yo phota a munhu a za hafa hi ku wo ti lavela lufu na wena hi ku u to ya tshama malembe ni malembe u tika ku hlayisa vana va wena a muti wa wena hi ku u ya riha minandzu ja ya munhu loyi a nga ku bohela a ku yivelile u tlhela ja u ya ku ya riha minandzu ya kona makono laha hi lava ku ve hi xuxa timhaka hi tlhela u gabanga hi tlhela u ganawu makono
0: izivuleli matihlo ni wongo Maria Suzana swi ni swi faneliwaku ma hi mfumo ba Mesiya a u phoyisa ni mfumo wa misava byela tihosi ta miganga kasi ku nga woneki tikarati lexaku a munhu a va hanyi mugangeni va tixuxela havo xiku a mfumo a wu xuxangiku i khomele kwakwakwa a yi na ku le vuphoyiseni tani vuhosini masikwana mambirhi manharhu hi loko i wu yilaha mugangeni a nga xuxiwanga tetisiwanga byi na mfumo wu fanele ku ma kasi a guwa leyi nga hi kona yi nga ha woneki hi ku cikocikela ku laha xa ku tlhamisela
1: ndzi bongile va Masingi na ndzi nga se nghena makeni leyo ndzi ta ku lwesanyana kutsongwa le ndzhaku hikuva lava kale kota ku wula ka mitsalo va swi vonile ku yi gohile va no murhwala va mu yisa kwihi a wu hosini ka loyi a tivaka milayo yo kawuka ni ku gondzisa hi leswi va maheleku va teka ku a ta ya koneka loyi a haxaku mhaka leyi o kutani vona va ta a va nga tshembi ku vona va ta koneka lahaya a va vona ku ya kona loyi a ya ko a ya xuxa ni ku xuxiwa entawu va rhwala va famba naye impela wu tivi ki nga hi kona ka ku gondzisa va tlheli va byi kuma leswaku a loyi a yaku a ya hengeletiwa mhaka wa byi kota ku xuxa hi yo le mhaka va nga hangalaka vokhe a sala yeche ni munhu loyi va mu yisile ku siniya swi vulaka leswaku hina ni fanele ku va hi teka vokhe lava hi gohelaku hi famba na wuhosini kasi wuhosi kikela ku ya giya xuxa mhaka leyi buvhileku leswi mahekaku o leswi laveka ku va swi maheka zi wuya leni ka wena xa ku laveka ku kumeka vanhu lava buvhileku hi ku xuxa timhaka loko va tekeriwa timhaka hi vanhu va yiseriwa siniya u ya u ya tiswa ku timhaka leti impela ti xuxiwile hi vanhu lava bofileku na ku nga yi ku ya kuma vanhu lava vona va siniyani va sipra ku amukela mali loko umbela a hweti ka mufumo lava hi vona va swi kota ku xuxa maxiku laveka vanhu va bofileko hi ku xuxa timhaka u tiswa wena u ku timhaka leti ti xuxiwaku ti buvhile a hi ku u ya chikanye ku khwayeli va nga vula mamani Maria Suzana u ya muveka wena u nga se chikela kaya wahambunyetana na yi lomundleleni xiya wo khela wena wukewo u kha mujoko hi lowu mba fanzi nga mu yisa ku i mhaka muni xuxilweko a yi zwali ku tala ka vona pota ku ha tlhela u ya kaya a manzi u tata mu xuxa u tlhangana na lomundleleni wena ni ku chika kaya u se chikele leswi swi timhaka ku chikarata hikuva a van'wani vanhu a va buvhangi a van'wani vanhu va nghano loko a chika ku ha wena famba a tirha a swi go in loyi ta nghana hi kona ntirhweni hi mani hi mina loko u ta xikeni tata ku chuza entawu lebyi a maha ku va a ku tala ka timhaka ti nga xuxeki hi ndlela leyi fanele ku va yi xuxeka ha yona entawu ku kha yi le ka hina leyi le ka hina loko va kuma munhu wo na gohile a yi va tsutsumele ku mu ba kutani ku yini e-e va mu khoma tshama na yi va mu xuxa khwatsi va wutisela ndlela yihi na yihi loko hi kona mandhawu lawa u yivileko tlhamusela hi fela ku swi tiva na swi nga se bava ku tlhela ku biwa pepo laha xikarhi laha va ta chikela ku loyi mu tivake ku a hi mutivi loyi hi mani loyi a hi mutivi u ta hi getiku a ndzi ta tiko a wu tiku lomu ka yila ku ta kuta tekiwa nchumu wo karhi ke maxi wena u no yiva mejimu ndzi no yiva ndzi no ndzi phazamisa kumbe rivalela va guma hi lava ku loyi pura a nga tlheli kambe a phinda ku ta ta yiva lomu n'wina majaha mu tlhatukiseni ha yivela kwale ka kule le na ku nga hi lomu hi byo va mahaku maxi leswi a hi ku a byi vhuki kala nyamuntlha leyo milawu ya ka leyi va nga maha ku va va thethisa ni ku xuxa vanhu maxinyamukhe leswi fanele ku va vanhu vonkhe va yisiwa wuhosini a wuhosini hi kombela vanhu lava buvhileko hi ku xuxa timhaka leti tizwalaku ka vanhu
2: hina vanhu hi nga hayingisa hi tlhela hi landza a ku landza hi loko a ku hi nga xuxeni hina daya vangana umhlupho kuyini aheleketeni futhi leniyani afumu ungaveka ku kunini mati tirelo la manene kuni yindlu leyi lumba kukuya ya tshama vona loko hikuhakunene a yivile munhu loyi hi nga layeni akumuxixeyi loko muti aya wena wo no yiva leko ni mau ku veni leyi n'wina mu famba na yena a kwihi lomu ku lumbaku ku va ya va ya muxuxa kona a va xuxisi na vona wo a swi kombela ku loko swi kombela ku munhu luya a nga yivangi mu nga mu chuseni na va nga seta lavo yiveliwa mu ta va hlamusela ku e laha hina hi xuxile lweyi maxe hi kumile leswi hi kuma leswi hi kuma leswi hakunene hina leswi a mu chusa wa famba yini hi ku a mhaka leyi na yona yo a munhu wa mu veka se hi ku u kwatile hi ku i ku gohela na wa ha wuya kaya wa wuya na yenawo a khata chikela ku wo ngo no byaelekete se hi ku ndzi ta ndzendza pfalelo a ye mina ndzi wuyileko yona leswiya bya mhaku a munhu a ve ni man'wani mabimiso ma ku no a hi swi tsikini leswi hina va xuxisi loko va hi nehela munhu a hi muxuxeni a ku kala hi n'wi chusa hi lavetela lavaya va nga vona va nga mu neha hi ta presentela timhaka leswi hi nga xuxisa swona mara a kota ku a tlhela ya mugangeni a ya patsana ni vangana va hanya khwatsi va susa a ndzuti lowuya a nga hi nawu wa ku hi rhwalele khokhokho hi yeletela leniya maxelo lyaku ti tlhelele jehoi
0: Maria Susana Nkumba magezi gumesa ka lowu longoloko
3: a swo tala va wulele madota hakuva kunene bya karata ku ve u famba ni munhu ya mu veka le vuhosini loko u ku wo vhulula le vatswi u ku cuka ndzhaku wo mu wona lahayani byi maha civiti ka loyi a nga yiveliwa a bya hombe hina a hi xuxa a ndzi byi tivi ku xuxa n'wina mu byi tivaku ku xuxa hi wa wona ku a munhu luya muvekeni kala mu vitanisa kunene leswi a nga wula mani Louise a venyi va michumu leyi yi nga tekiwa leyi va ta tlhamusela ku hi mahili leswi ni leswi ni leswi ni leswi hi nga maheni a swilo swo karata wena u swi zaku ku mhaka leyi ya ku vuna ha bonga hakuva hi nawu ho ta hi ta nyikana mawonela laha kasi ku ve hi vunana loko swi zaku swa ku vuna rilandzi loko u swisa ku a hi swa nchumu o hina hi maheli ga hina tlhelo
0: hi bongile madoda ya mina hi lowu longoloko hi nga fanele ku ta hi ta mi cheketisela ku hi fanele ku tsema mukhuva lowu wa ku tixuxela ha hoxe timhaka nawu a wu vhumeli hi ku kota mu swizileko loko ndzo khoma ndzi tixuxela ha ndzoche a mufumu wu ta ndzi jikela loko ndzo khoma ndzi tixuxela ha ndzoche nungungulu i ta ndzi rhwexa zonhle swiwonho leswi bya munhu loyi ndzi nga tixuxela ha ndzoche timhaka makunu wona ku loko u jika u ya sen u biwa hi nawu wa nungungulu u jika u ya sen u biwa hi nawu wa mfumo wa misava makunu u fanele ku ehleketa u tiva ku u maha yini loko u kumana nicho a hi le a vanhu a va maha wubi ahehe a hi byona hi wulaka na hi nawu hi le a ma xuxela a ku vilawa ya ku landza nawu wa nyamukhla longolo ku vimangeni ka mina Armindo Masing swin'we na Louis Batista Madota hi laha ya toloveto Messias Manuel Luis Nicolau Maria Susana Mkumba salani.

0: sweswo a va ta pfuneka ka swihambi va nga pfuni mina mazi va kota ku tipfuna na vona.
1: Hi swona bava Xiziyani, u titwa njhani loko u suka le kaya u siya ndyangu wa wena u tota vonelela mindyangu ya van'wana?
0: Epa hambi swo vava u ta ku swi va te Xikwembu xi nyika hi munhu munhu lexi nga ku hlawulela kona Xikwembu swo pudi huva kokolani. Loko u lava ku tsekela Xikwembu xi nga ku hlawulela kona ku a ku ka va nge swa swinyingi presumejeswi swo nga ni mhaka leya ku vavasati a va tshembi keke na hi vavanuna hi tshembani u nga tsiketa muntu muka kaya kasi wo dlaya muti wa wena hi ndlala swo.

0: Stanley,
1: Nkonko.
0: Aoko, Stanley, lexikulu ku tidya swa ku wipa mina la ku dyisa muti wa mina ku ni wundla vana va mina ntsena xikan'we ni wo muti wa mina nga nsati wa mina
1: A matirhelo ya n'wina ya vusiku ma karhata tiva kan'we swa ku vusiku li ma hi loko etlela a ku tshuki ku ba xirhongwani phakathi ka na vusiku.
0: Oh, arongo la musonjo ali fani ni urongo la munhu lwa nga ndlwini. Bukambuli alukuli handle vali urongo Satani. Hambi loko tidyela swa ku aphenda wa ya le handle hambi loko ku etlela. Swa ku sungula munhu loko a nghena la ku yiva la ka khampani ya wena tenda lava wena ku sungula nge yivi na nga hukumanga. Leswaku ni lava ta ku na ni xibamu lava ta ka nga na xibamu. Manze hinkwawo loko va ta va lava we ku sungula va nge nghena ka munhu loyi a nga se ku tshepa. Hambi loko wo tshuka u bekanyana hi xirhongwana ku la ku endla swa mpfuni leswiya. Hi ku twa kondlo loko chakala pfula matihlo. Manze muthetho ku la ku vona hikuva swa ku lani vhikela vutomi ra mun'wana tlhela ti vhikela la mi vutomi. Swi va swa ku loko u li gwaro vhela ku la ku tshama swa ku lani ni vhikela vutomi ra vanhu hinkwavo. Ku hambi ni lwanga le ka muti lowuya ni lwanga la loko swi mu humelela ku nyandha yeyo a wu nga ta tsiketa ku na u nyandha yeyo u vhikela na yeye mu se apa matirhelo ya kona wo lawa
1: se hi le ni wu tlhari mu li mahaku ku va mu ti vonela swa ku loko a tshuka a nghena ma swi twa swa ku a tonda n'wina xa ku sungula se hi le hi mu tlhari mu li endlaka ku va mu tekela ku va mu nga tsolopeti swa ku loko munhu o tshuka a nghena mu ta tekela ku mu vona swa ku loyi a tela swa ku biha.
0: Ya u tlhari lukulu ku tshama na u thayimile u tshama ni tinumero ta vanghana va wena mi tirhisanaku xikan'we kun'wini ku va ni tinumero ta valungu va wena leswaku loko mi vona swa ku ba loyi a nghenaku loyi a hi yena loyi wa masiku ni mi nga mi tolovela kambe magede hi tshama hi khilo ku zo kumeka le phakati ka gede ma pfulelewanga swi va swa ku ni pfale ka rikhoza ta ku na yona ndhawu ni xikhi hi riletela swa ku ba ni vona matshamelo ya ku yina u ta ku ku mu secha u lava ku tiva swa ku matshamelo hi wani ku ti vanghana swa ku ba hambi loko u tshukala ku ni kavelela vanghana mi se va swi tiva laha ni vo valungu na vo se va zama pulani ya ku hlomelahlomela ku mulungu hambi u mi byela kha nga tekeli ku a tshembiye wo nga handle qale ku hlomelahlomela laya hambi u mi leswaku hey lani nga kona u nga ha ni fonele lani so poda ku hepa ejo swi ri yini ko halano ku se va kuto kambe wo ku dlayisa matendi u hlamula ni yo fona ku hepa va fambisa leswi ni va vonisa leswi u mu ntirho wa wena ku na ndlela yin'wana.
1: Se a loko o tshuka a nghena wa ta vubihi lowu rhangaka hi yena u mu lava ku va mu byela swa ku u dumeliwile i mulungu kumbe hi lava kunene u tirhisanaka na vona swa nga hi lava u baleke ko.
0: Ya la swi ya hi posesa mulungu ka yona u swi vona swa ku la swa dara ku ni nga khuluma ni mulungu la swa dara ku ni byela vanghana wa mina hikuva vanghana va kahlula ku va ku sokorela ku vanghana va lawu nga ko va le handle ka mimiti yin'wanyana tano loko va byela swa ku epa haleni ni taleliwile va swi kota ku ni va qala ku pfula matihlo va vona swa ku munhu loyi a nga taleliwile a hi nga endlisa ku yini ku ra kuza hi kota ku musalivala se na u byela valungu nkarhi lowu u nkarhi wun'wana swa kumeka swa ku ka chance lowu nga ka yona u vona swa ku u to ganya ku letela munhu mun'we swa ku hey jo haleni ni taleliwile ni kombe ku ni byela vanghana purika ni nge hi khulumi ni munhu u tima fona ntawu loyi a nga handle a nga ta kota ku a byela manghana ni valungu va vona swa ku hey lani ku nga koho ku blind la loko u khuluma ni fona tambe munhu wa yingisa a swa ku olo ni mula wa kwala.
1: U vule swa ku antirho lowu wa vonelele se u sungune u li malembe u qale u tirha leti ku endla Afrika-Dzonga wolo wa vusiku ni lomu kaya se u tirhela wona a ku tirheni ka wona lomu a wu tshukangi u kuma ni mhangu ya ku va ngheneliwa hi majambani u dumeliwa hi majambani cima u sungurile
0: nati ni tirhele tindhawu ta vatsotsi hambani ya ni tirha ka tona kuma ali tifemu ta tikulu a va yiva maximina hey, ni nga hemba ni nga yiveliwa xikwembu ni le ku xihembela mavoni xa ni rhandzile.
1: A wu khangi u va ni tidyondzo ta ku tlharihisiwa swa nga mu voneleli kumbe ntsena wo tirhisa miehleketo ya wena ntsena wo swi kota hi matimba ya wena ni matimba ya Xikwembu?
0: Ni ve na wu tlhari la ku tlharihisiwa ku nini ya sungula ku tirha ntirho loyi ku ve na ni yisiwa hi khanda kona ku ve ni ni tirha.
1: Se leswi mi nga yima lani loko munhu o ta miqonda munhu a wu tlharila ku tekela ku mi vona swa ku loyi a tisa swa swinene loyi a nga tisa swa swinene.
0: Ya tanihi mina ni tekela ku swi vona swa ku loyi a hi munhu wa straight ku mina vanhu va wu tsotsitsotsi na va tolovela ku va vona tambe munhu loyi a taku hi idea ku na a taka wehe hambi wa ni plan maji loko mi bukile useni ka yeo ta n'wa swa ku hayi munhu loyi mafambelo ya yena ku la ku a fika la ni nga kona na ni la tinto swito swa ku manyana yo xaviwa ku za ku enceka leswi manzi loko ri munhu u nga thayima va vona swa ku a ku muxava munhu loyi a hi nge mukoti tende va ku vekela swipiyawo swa ku va ku piyala va vona swa ku nghena nkarhi munhu u huma nkama munhu ya khampani ya ka wena va nga nga yimi loko na yelo ku hambi loko u lava ku tata yiva ku vona swa ku huwe lwa mara na ri yexe leswaku u tata piyala a nga ta ku endla nchumu loko se a ta hi ku lava ku tata yiva ta va vona swa ku lawa nga ha ri vona njhe leswi va ku kuma na u nyimela swi vona matelo ya ku swa ku halawa ya marriage test munhu
1: a tiva hi kan'we leswaku a wu sikulile hi le ngopfu ku va u li sukela hinkwalo ya wa lixisa ku lunga ku na xihundla lexi u nga na xona.
0: Ya problema ya ku tirha le ri yaxa ku lava ku ti nyika nkarhi wa ku etlela ni xikan'we. Mpodi loko u li mutirhi wa usiku u ya gina loko u chayisile u ti nyika mitirho ya ku tirha na u li kaya u ta peredela nkarhi wa ku u etlela. ene loko ntirweni vala ta kupfinya na wetlelele kuni vo vala yeriwa ku etlela manzi loko ti nyika nkarhi wa ku etlela nhlikani swi va swa ku matihlo ya wena ma ta va mapfumbelo rongo profiko ku ni nga bani ku hawu rongo loyi ni sathana hikuva le hambi ku cinca ka miehleketo ti ndhi ku etlelele hambi ku ta ka xikwembu ti ndhi ku etlelele xikwembu xi ti na wu vona matihlo ku ta nada xi ku banya na wu rongonyana xi ta kota ku ta tirha swa xoho muzimbeni ka wena se nkama woloyo ku cinca ka miehleketo ya wena ni ta vona wona kula ku tivekisa leswaku pa loko ni etlelele hambi loko ni etlelele mani swo ka ni ya biwa xirhongwana xirhongwana xi ni ba ku nga lexo xa ku ni heta matimba swa ku ndza ni lahla swaku hambi loko a ndlhula munhu ni nga leswaku nga wu kuta munhu la for example njhe hi mi ni nga munhu wa ku ni nga tolela ku tirha usiku ome loko ni yo tshama swo hambi ku nga lo rhongo matihlo ma biwa hi moya se makarhela hi ku vona swonyanyana wa ku hi nga ku yo etlela maji loko ko lava kuta munhu la ni nga kona miehleketo ya mi ya ni byela swaku la nga wu ku ni munhu wa taka loko no qala ku bukabuka vhela ni bukabuka loko wa ku na wo ndlhula leswaku lani ta vumaa swaku munhu loyi ni mi qavangela hi luya a tovela nga ku ni litwa livhala mini leswaku kuta munhu ni nga mboni ni teni ni mi vona hambi loko ni yo wa lomu ndlwini la ni tirhelaku kona ni ya fika ni nghena ni tshama ka xitulu loko kota munhu laha handle qala livhala mini leswaku hayi ni huma ni jikajika ni ta tlhangana na yena
1: a wu siku lin'wani nkarhi la titimeta un'wani nkarhi ka hisa ku na tinsuna muendla yini ku va mutlharihela a xirhami mutlhe mutlharihela a tinsuna
0: la ka tinsuna hi kota vuya hi kona a xirhami u nga ku xinqoni ku xirhami pale ku ni wo majazi ya wewe ti fingelela majazi ya we gqoka majazi mansuna masuna ta vuya beke tinsuna ti nga lomu ni nga va swa ku hi nga ku to wa piwuri ngopfungopfu kwale ka ndhawu leyi nga ka yona ta luma so epa ku ku tivonela lavalava ku ti finingetela matihlo gqoka swigogo swa ku pala tindleve ku sala yo nhompu ta kota ku hefemula swo swi ku titimetaku jalo ku ilekuka maleyi taku ya malanga epa hi ku ku jikajikisana tona u ta ku beke ni endlwini hambiloko wo nghena ndlwini a wu tshami hi ku hisa and ni toti swina ti tele ku luma wu futhela mimurhi u tshama mabagona lowu futhaku mabagona wo ma dlaya xifuwo tinhompfu a wu nga ta hefemula kahle swo boha huma ko handle u vekisana tona ku na ndlela yin'wana so hi pota ku yini si vana va yi vona hi mhaka ku endla
1: mu titwa njhani bava Jean loko lixa nampundzu mi vona swa ku lana mi vonelaka kona ku tengile ku rhulile ntirho wa n'wina wu fambe khwatsi
0: o hi titwa na hi tsakile ntirho wu tsakisa swo leswaku loko rixa u kuma swa kopa ku bonga ku loko ro za rixa u kuma swa kopa ni yiveriwile swi va swa ko ntirhweni ka wena a wu tiyanga se u ta va sungula ku va ni makofu zawu ni vatirhi va wena a wu ni vapatrani va wena u sungula ku vutisa swilo swa swinyingi ku lava ku khamula nchumu xa ku sungula ku lava ku twa swa ku loko ni yiveriwa ku lava ni tiva swa ku ni ta hlamula swa ku yini ri suka ku yiveriwa ku lava ku tshama swa ku loko ni le ntirhweni loko ni yiveriwa sempre ku lava ni hlamula ya livala u tshama lo swa ku tende ni hlamula ku ri ku lava ku u le ntirhweni u thayima swa ku leswi ni nga ntirhweni ku lava ku matihlo ya mi ma vona swa ku ku endleka yini ku ni mpudu va tata yiva u gina va tata ku vuta swa ku swi yincisi ku yini u ku a ni swi tivi hi xika u ti famba wa etlela kumbe wu mukini hambi kaya lani but mejhe hambi loko vo tata yiva u tsandzeka ku va khoma xo swi vona swa ku ba swi yincisi ku karhi mixikuleiwa
1: hi swona marito ya ku gamesa marito ya ku seketela van'wani vatirheli va usiku ku va va nga va na xihundla ku va va nga va va ya mahlweni va hi teka hi ku tirha na usiku
0: a marito ya ku sungula hi ko ku bala swa ku epa matirhelo ya usiku hinkwenu ha swi tiva swa ku ma karhata so mun'wana mun'wanyana loyi a tibyelaka loko a suka kaya ku ni ya phandela muti wa mina a bohi yo mbilo wa swi tiva swa ku hambi ni wo majele ya kona hina vanhu va ka hina lava wo twa ku ni mulungu kambe loko ya hela hweti ba wo ta rila manzi ku tirha va ku leyi uchota maswake pa mbilu ku boha swinene ta kota ku hi hlayisa vatsongwana va kota ku va u teka vana va hina va funda xikolo hambi loko u tsandza swa swinyumana u kota ku fundisa vana nkarhi wun'wanyana pa va ta baku va ku papa ya hi sizile pika hi fundise xikolo swi fanele ku wehe u tsandzekile u tlhaa ni ka ku etlela mun'wana a nga na kona ni vatsongwana a va fundi epa hi prejudice a yi kulu ngopfu
1: mi khensile loko siyile xihundla xa matirhelo ya n'wina ya usiku nongonoko wo kongoma radio Musambiki dzongeni kati Maputo Gaza na Inyambani nongonoko wa vhikilelo fambisiwa ya bela ri mina ya ntombo tshembisa ku vuya masiku mataka ni van'wani vatirheli va usiku.